0: Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
1: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Cold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. O, Tatay? Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akwan sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
4: Abay, nung naka-apat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
7: Chimoyako!

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumaayong panglawas.
0: Secret 2, sumaayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Mayong buntag, mga kabagting o kabawkagan, yan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Inasingkasing nga gihatod ang mga serbisyo, binagi sa libreng serbisyo alang sa masa kon Elsam, nga dos barangay Makasing Pagadian nga nagtumong sa paghatag og libre nga serbisyo tabang sa katawhan sa komunidad. Ang kalihukan gisuportaran sa mga lider, pinaagi ni Pagadian City Mayor Samico, nga nagpasabot sa padayon nga serbisyo publiko, direktang pagtabang sa mga residente, daom sa mga programa sa lokal nga gobyerno. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose tapi karon wala na kay wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Southon Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radio Bagbag. Ting ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di nagyong baglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dila na kumukaon o mga kargado kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio, bag-bag.
6: Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na sa sarap.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabag ni Kibalkada may buntag, anyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Nagpahibalo karon ang NGCP mahitungod sa pagkawala sa mga nagkitab noon na karong umaabot na adlong Sabado, Mayo 9, alas 8 sa buntag, ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ang mga lugar nga apektado, ang mga lungsod na maukining Ramon Magsaysay, Dumingag, Tambulig, Suminot, Josefina, Mulawi, Minsalip, Mahayag ug Aurora, samtang walay labot nga wadan usa nga gitabnon ang barangay Lubid, Lantungan, Indro de Grist House, lakit nga mawadan og kuryente ang pipila ka bahin sa lungsod sa Tukuran nga gilangkuban sa barangay Navalan, Sambulawan, Buenasuerte og Lapirian. Lakip usab nga apektado sa pagawala usa nga gitabnon ang lungsod sa Misamis Occidental og ang tibuok bahin sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Rason sa pagkawala as wagang nagitab noon, ang NGCP magpahigayon og line maintenance sa Aurora Magangon 69 kV line isip kabahin sa NGCP annual maintenance schedule alang karong tuiga. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfall Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfall Plus Gold kinaayo ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, Regular ka ng dayon, Gamakadawa sa Grasya o Kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radio Manbating. Ding.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret ito kung onsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy o diabetic retinopathy. O kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Bata sana ang pagtumar o Bisonix Plus Softgel kada adlaw. Aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein o zeaxanthin nga makita sa Bisonix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong bata sana ang pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold. Og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules. Paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon o pangontra batok sa nakalainlaing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Santon Plus Gold.
9: Yahoo!
4: Mapalit sa pinagaling.
0: pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Kabag di kabalkada may buntag, anya na ang BBC Daglit Balita, alas 11. Target karon sa Department of Labor and Employment Condoli sa Buangay del Sur ang mapaubsan ang unemployment rate sa probinsya pinagi sa padayon na pagpatuman sa ilahang programa o trabaho sa paginabuhian. Siguro ni Dolly sa Buangay del Sur Provincial Director Miraflor Casanes, usa sa tinguha sa paglusad o mga job fair aron mapalambo ang employment rate o mapaubsan ang ihap sa mga wali trabaho o mga unemployment rate. Nakip sa kipakusgan sa Dole ang Tupad or Emergency Employment Program nga naghatag og temporaryong trabaho sa mga displaced workers, ingon man ang pagpanghatag og livelihood starter kits aron matabangan ang benepisyaryo nga magsugod og kagalingong negosyo. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balitang.
5: Radio Bagting.

0: Bills. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mo-appeal sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes, kudya ka sa kahanginan na! Yes, maayong adlaw, may udto, may buntag, may gabi, may hapon. Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang Hudyakas Kahanginan, kauba na po ninyos, Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalanan. Sa tuang mga nanay, tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon man. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa itong programa. Ang Hudyakas Kahanginan. Shout out mga hanginon. Damayon ta na lang mo sa kahanginon. Sagdi lang kay atong kahanginon mga kaudyaka, di mat nato pasubraan. Tama-tama lang ba kung sa electric pan pamro ikan number 2 ra siya. Di nato ay number 4 kay perti na gyung kusuga basin mga palid na pila to mga piloka. Kumusta man mo sa may inyong ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka. Basin mayag napugos ra kadiha mga kaudiya kasama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Shout out po sa itong mga chikiting. Shout out sa tuang mga kamulo in town dihag hugas og plato sa tuang mga chikiting tabang in town king nanay tatay. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa itong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon, madungog yung ninyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-Hudyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O mo na ito meron sa Hudyakas Kahanginan ha. O kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Biting bagaa, matag programa na ako, mag-mention ko ang mga parmasya sa inyong mga lugar. O parehan ni karong takna akong i-mention ang kanabitang mga parmasya diha sa may Sambuanga, Sibugay. Sa sunod na po nga mga programa na ko, lahi na po nga mga parmasya. Timanin ninyo ha, kung i-mention karong takna o karong programa ha, o diya sa may Sambuanga, Sibugay. Dagan gusto ka pangita diya sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban mo, yaw-yaw, muingon na ba, Antonia? Sige lang kang promote na yung produkto, dahil kaya rin kapalit, dere! Asa man ka nagpalit tay? Di ani ko dinis hardware, wa man lagi. Uy, di man yung taon mapalit og hardware niya mo produkto, oy. Di man yung taon ni kuan, di man yung taon ng lansang. Mga kuan man yung taon ni, mga pangpabrait man yung taon ni, pangpaugnats kosog, pangpawas sa kalipong. Pampawas sa kanabitang wak mahilisi. Mao man atong programa mga ato mga produkto mga kadiaka di man in town mapalit sa hardware ha bantog nasuko kay tatay. Sige siya balik-balik kay hardware nangutana siya na bakuno ang kuan kanang Nerveplex capsule kay abi man yag pangpaugnats kusog ning pangkuan sa uga.

0: Dili lang ko pa ilanimo, basta naara ko deres na buntora. Mao ba? Kinsa magkatagad na buntora? Shoutout dyan kaninyo, hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw labi na gyud mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sunata mga kaudyaka kamura may. Sige na magun maghawak mo ang bit.
1: Hawak mo ang bit, hawak ang bit.
0: Shoutout po! Labi na gyud sa mga taga Sambuanga ha. Isgutan na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna ni akong giingon mataga takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. Sana all photogenic, kitani, potobulanghoy, regidintang Antonia, unya malipong pa. Natay gitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo ha. Agi baka mong lipong-lipong. Unya, out of balance baka ka. Wa ka mabalansing, umpang brother. Unya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi. Ligo ni mo mga toho, di mong panguna-una. Makakana bitaw nga feeling ni mo, nagtuyok ang palibot. Wa mo nang takipatuyok. Pero feeling ni mo mga kaudyaka, nga kakalipong yun ka. Natay Verticure Capsule. Kaninga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo ha, Lady Antonia, kondisyon na ikumot og nawong karong oy. Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Unsa man maabot na nimo imong nawong kumuta ron ang una.
2: Nakakaloka.
0: Kondisyon makuno kay mo kumot. Tisingi sana kumot imong dagway tanan nato unsa bateon po na ba? Unsa may kaaway nimo in taon di ha? Oga, syempre po natin, Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiting nga nagpapalit yun silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Dindot ka ni Memo Smart Syrup, mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon, di kayo makasunod sa sugo. Unya, sige, higda-higda, mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Muraga unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man diay dula. Testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya o concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya mas maayo ang performance sa eskwilahan. Unya moingon ni kasi imong anak,
1: Day, paniguro lagi giskwila. Day, kay puhon ka pangandoy be ka madato. Day, pareha makakagusto nga pareha imong makita sa television nga mura nag prinsesas ka dato. Day.
0: Tubag na yung bata. Hay kapoy kay study oy.
1: Mag-study ka, gusto mga kamudato.
0: Anong? Ano mag ipastudy pa taoy?
1: Aron puhon, pag mudato na ka, pag makakita kang trabaho, makuha man mo imong gusto. Muna puhon, muna mag-study ka karon, unya ipatumar ta kag Memo Smart Syrup.
0: Sabi ni si Papa, oy, nganong puhon pamanta mo dato, nga gamiton no naman ron. Karon naman ato gamiton, nganong puhon pa man?
1: Na, buting bataan, ninaliwat.
0: Sa imo, ikaw may nag-ingon. Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahes, ha? Sa itong mga OFWs, bebeng manatad peras. Ingo man, Sir Istong, Mayong Condes. Kani bitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, gini na ako mamention sa akong programa. Nga naman, una, gini, first two, gini sila mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murag hulat gyud ni pirmi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia di Santipas, Sherry Vivas. Jerry Vivas diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo ug miga sa akong asawa Antonia Mario Cruda. Shoutout ingon man ni Anel Sen Sene Senente. Ngano man kung ibaligo dang apelyido? Etnenes. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kuno imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Anong di ba nimo mapanganlan?

0: Na imong asawang naglungag. Kis pila mo na imong asawang naglungag ron. Delikado ni butang lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo hantol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tong newsbed ug sa tuwang text hotline. De pa rin yung mabutang ang ngalan agoy gyud kaayo ni nga usahay ra nato magilap na inyong mga text. Mag-joke na lang sa akong mga kodyaka, be, para itong mga naminaw nga, sige na lang man yung tawag pangaghot. Antonia! Shout out ni Mudia Antonia! Akong apo, Art Karail, ang nagpa-shout out, Lolo Geraldo Karail. May panis Lolo Geraldo, kasabot pa. Ipanganlan pa niyang apo nga si Art. Shout out listening sitio Barangay Ipil Surigao City Erbin Junaldo. Shout out ya kanimo Lady Antonia ikaw ni
1: Kinsa pa ba di ay ne? Kinsa pa ko di ay?
0: Nag-text Antonia ikaw ni
2: o ako ni sabi ni problema ni mo brad isog ka brad? Ano man isog ka brad? Isog po kong baho brad.
0: Joke! Para mag-ero? Joke time! Kisa may nagpadalaan ni... Uy, wala man nagpangabutang nga na. Gika ni 39344. Si Kulas nga nag-atang og bus padulong sa ilang probinsya. Daw be kay sa pag-atang niya mga kaudyaka unom na kuno kabas ang miage wa gid siya hunungi bas.
2: Ay na unsa naman ni ay wa magyug ko hunungis bas oy ikaw unom naman tong bas milabay ano bang gagawin ko.
0: Perte, ginintahon niyang gula. Kaya wagin siya hunungis, bas.
2: Ay, unsa kag muhigda na lang ko tunga-tunga aning kalsada, ba? Siyaro de ko hunungan aning mga bas, bang? Muhigda na lang ka ko tunga-tunga sa kalsada. Hunungan siguro kung muhigda na ko diribe. Siyaro di ko makita nga puti mani akong karsones. Puti po ni akong polo. Ah, sige be, higda ro ko din be.
0: Dawi pagkataon-taon kaya na siya'y madungog nga nagdahunog.
2: Kani murag bas na siguro ni lapas unahan. Ah, kani gadagunog murag tingog ginis bas.
0: Di niya maklarong unahan kay layo pa man. Pero nanay gadahunog ko ng mga kaudyaka.
2: Buhigda ko be. Buhigda ko.
0: Wa madugay na lang yun yung padol na yung dagahunog.
2: Kani kusog yung kayong dahunog, bebe. Kani higda. Kani dool na yung dagahunog. Kakaklaro na yun akong saba.
0: May higda pabitaw na siya mga kaudyaka.
2: Makauli, naging ko ane, kay nanay, mabantayan magkusbas kay mo. Bukuan, makudiris to nga, siyaro, alang ligsan ko, bebe.
0: Kusog na nga dagunog yun na dungog. Paghigda niya, mga kaudyaka. Pagkataon-taon siyang paghigda. Na amay dako kayong eroplano milabay siyahang paghangat.
2: Ay, unsa man eh. Eroplano man yung nilabay. Asa mong mga bas?
0: Kaluoy, basa danin eh. Pagbaklay na lang dahi ka kuya ginahinaya. Kaluoy, napala. Labi to mga panahon mga kaudyaka kung kailan tagadali ba? Kung kailan tagadali? Gadugay-dugay ang sakyanan. O ba? Kung kailan gakalate na ta mga kaudyaka, diha po'y gara-gara po sa mga rela, mga multicab, mga jeep, ito'y tuyok po ta sa tibok kalibutan. Mungkin aku nabantayan mga kaudyaka. Ay, napunta yung itawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report. Dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
3: Napaloka.
0: Salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? Para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. Huwag mahinumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sekansare. Huwag inuman pa ang mga sari-sari. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, pangligos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang, mas dali ni mo may namduman ang mga importante, mga butang. O niya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada.
3: Napaloka.
0: O baka utan nun, prutasan, bibingkahan. Unsa, bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa may wala ko na mention. Nabakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang tanan. Tanan lagi nga trabaho, gagamit ta og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo, oh nga naa moy kanang mo suportas brain function. Memo Smart Capsule. Mauna siya. Unya makapakunod bagid sa stress. Tungod sa kalimot ba, malimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya nakatabang siya sa overall brain health mga kaudyaka. Nganong pohon, nganong pohon pa man nga naa may karon. Di na ta mangutana Antonia kung asa ta nagkulang. Kaysa tulog palang daan, kulang naman ta. Apils kaon. Mangutana pa ka, asa man ay ko nagkulang, nga gihatag naman ako tana. Helam, kakulang anang parot brush ni ma. Namunay problema diha mga kaudyaka. Shoutout Marjo Cabang diha sa may populasyon sa Salog sa Mga del Norte, ingon may na Vina Jenrica Frente. Shoutout sa akong asawa, life, sa akong life na mudragon usahay. Magbuga, lugar ka kalayot eh. Shoutout ay ko sa akong family Stigbaw. Gimingaw na ko ninyo Jenna Valdez, Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Shoutout ay kaninyong tanan mga suking tigpapino. Ipakiot eh sa muha kaya di man maayo ni masitag yaw-yaw. O ba ni mga di ba ikan ko sa inyo mga karaan atong tukar? Aperteng karaan na. O di ba kiay

0: Obladé, oblada, oblada, obladé. Shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out jak kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia. Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Glarkta, Glark Cherence. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat! Sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny. Deres Retablo Libertad Misames Oriental. Oh, sa akong papa Bonnie naas mauswagan karon. Thank you. Oh, muni na nindot mo greet. Oh, kanang pangalan good buddy kay i-greet na ko kong mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama lingkod? Oh, shout out yung kaninyo. Ingo man, igiday, analo. O, syempre po, natin kita wag na i-charge gay purple corn coffee. Kanigid, oh. Kanigid akong giingon, mga kaudyaka, ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya, mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagyudani, mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kay ni siya, mga kaudyaka. Kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Na mga tao ngayon na naoy, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ikapulis mamahaw, protektado ang lawas bisang wa pakan naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation, ha? Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon, mga kaudyaka, nga na mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. Onya, napagid siya, nindot kayo sa itong immune system o labi naging sa pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaasa naapoy ingredient ni ini nga mangosteen. Aga syempre po mga kadyaka, napo siya barley grass, source of fiber, vitamins and minerals, makatabang sa digestion o detox. Muna niya kung giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. Onya, kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gipanganak diri sa kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo. Naunsa ba na ika? Nga naman di, ayun sa may ay napag-explain kung di ka ganag-explain. Nag-explain. Kung ang kung sila di maminaw sa imong explanation, so be it, ay nag-explain. Muabot talagang panahon, mga kaudyaka, nga bisan wa ka nag... bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation, ikaw gusto ka muhatag, kunya kumuhatag ka, di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Supportas gut health po ng regular bowel movement, ha. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Din siya katong sugar ba nga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay magkalimot kani mga produkto ha, mapalit sa nagadayang mga parmasya. Oh, sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutan na bi ato ning tubagon no ni nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa Aluran Misamis Occidental. Timing kayo. Kay na po just Aluran Misamis Occidental atong Nature's Gay Purple Corn Coffee Products. Nadia sa may parmasya Paluka. Hoy kaning Nerflex capsule. Ako ipaibalo sa inyo ang Nerflex capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas papaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit og discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig binhod, ang kamot tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan ang kinahanglan ni mo katagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerflex Capsule. Adunay essential vitamin B1, B6 o B12. Makatabang sa pagprotektar, sa pagmaintain, sa kahimsog, sa paglihok sa atong mga ugat. No, aron makalihok mo og normal og komportable sa dawadlaw, pag-inom ka mo og Nerflex Capsule. 18 per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto ka na sa Nature's Gift Marketing Corporation. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kininga oras kininga programa gyatud kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ang Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Radio Magbating.
2: Oras alas 12.
1: Radio Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Kabag di kabalikada may ngunto, anayan ang BBC Taglit Balita alas 12. Mapasalamaton ang pito ka mga tinunan na nga to kang kumalarang Mayor Ruel Balong Molina human kinigihatagan og educational cash assistance. Atol sa mong pagdawat, gihangyo ni Mayor Balong o ni Vice Mayor Pinky Molina ang mga tinunan nga gamiton ang kwarta alang sa edukasyon na og magpadayon sa paningkamot aron makabot ang ilang mga damgo sa kinabuhi. Kahibaluan nga nagpadayon ang tinguha ni Mayor Balong nga matag kumsuryan makahuman sa pag-eskwela tungod kip alang kaniya, ang edukasyon mao ang pundasyon sa tinuod nga malungtarong kalambuan sa lungsod. BBC Daklit Balita alas 12, ako si Bagting 17 Florence of Hima, maayong udto.
1: BBC Daklit Balitan. Radio Magbating.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukal karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pud ko. 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
4: Naamang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon, dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mao tuni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Uy! Kain na!

0: Kanang atong Wonder Herbal Oil, manufactured for RSV, kuana Life Care Marketing Incorporated, green ang atong shrinkable film. Unya white ng bottle niya ang taklob green po. Pag-amping mo, B, please. Ay mo patakag palit kay naagyunaghan kaing mga kanang taking advantage ba? Nga pahimulo sa kasikat sa Wonder Herbal Oil, no? Kaya epektibo mong kundi atong produkto, unya. Mao nang makahibaw, may nga na yung mga nag-take advantage. Kaya na yung makapalit, unya mo reklamo. Sir, di nalagyan ni ma. Oh, ano ba, no? Mao na kay tungod kay naay mga tao nga gapanglingla diha sa mga kabukiran o ubang mga lugar. Mao na nga take good care sa pagpalit og kanini ang Wonder Herbal Oil kay basin unya og maadto ka sa dili mao nga haplas. Mao na nga to ang Wonder Herbal Oil. Ana kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ako gid mismo ani Animal Vita. Makapamatuod gid ko kay anay tabo manggod ani na koy baka nga gibatnan.
2: Mhm.
1: Iwang na gid kaayo to nga baka.
2: Mm-hmm.
1: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tungod sa kaniwang sa baka.
2: Mm-hmm.
1: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang Animal Vita.
2: Mm-hmm.
1: Ang akong baka nakatong kombinatnan.
2: Mhm.
1: Natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
2: Mm-hmm.
1: O labi na sa itong Animal Vita nga akong gigamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako siya. Mm-hmm. Tambok na ang baka. Tawago na to ang atong mga igpaminaw.
2: Mm-hmm.
1: Nga mugamit po sila sa itong Animal Vita dahil gawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Heroy po ba doon eh, sa Kalulot Bonifacio, ni Samis Occidental.
0: Hingon ana kanindot, ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot apon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galison og bawas, dalidog pangihi. Kana, Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit og produktong Wonder Banaba Plus.
2: Pangalan og address.
3: Adelir Marito Enriquezo. Tagaparangan Usami City.
2: Ah, ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Apakanindot yun, sir. Ako naman ko nila suri. Kung tumayo niya na yun, maayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang panglalas na hindi ko kasabot. Kay, ang diagnos ng gudani is kuwan, heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
3: Eh, nagamit ko rin eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit ang mukaon. Ana siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maone nga, oo, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
3: Oo, maone siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos siya. Dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayon ang gagawaan yung produkto.
0: Ingunana kanindot ang Wonder Banaba Plus. Kuya, great coast taga Margo sa tubig sa Buanga del Sur sa mga Saladaga family. Salamat kuya, greetings coming from Anyelin. Garay ko akong papag mama na minaw sa imuha nagpagaray si Tawing. Pagaray ko ni Apple Navarro sa General Santo City from Jan Salano del Norte. Garay ko akong mama Nini, akong papa Romeo, ilabi na sa akong mga anak. Sila Kiking, Biboy, Maymay ug Kukoy. From Mama Kaka, of San Juan, Hingoog City. Garay ko ni Glory Jane Rubio from Bergy Ichano, iyang lula. Dari sa Tudila, Misamis Occidental. Garay ko Arguilis Paluso Family, og Tulin Family, og Briones Family. kumbana nga si Marcos Paluso, akong anak nga na

0: Inaw ni mo nagpagaray si Marifi Arguiles. Barangay Sinaman, Dipulog City, ang digpaminawan ninyo tanang adlaw ingon man user sa Wonder Herbaloy. Vitron Drops, mga bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na pa imno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
1: Ay, ako dahil si Lunes sa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body North eh.
2: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imong bata.
1: Pagsugod naman, kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ng Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, kanang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa-kadlaw, among gigamitan, din, pag humanad to, nakatulog dyan ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinaw ning mata na na magnaigo dugay kay sa kon babay ta men ko mata epektibo jud ning kuan kay ning Vitron Drops ana ana ko man lagi no kay nga tulog na hinaw siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko atura ni continue og painom kay kanang inaangay man siya, di karon jud nag-upat ka bulan, sinangkara, timbang siya o kuan, 8 kilos, siya mag-upat pa ka bulan, then kusog bukay siya mututoy, sir, then, kung nga, sus balik yung dining Vitron, nindot jud siya, ipikto jud.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops, ba? Vitron syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doha katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron syrup kay katapat, ana? Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron syrup.
3: Ako dahil si Regina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron syrup. Tinuod ka ayon ni ma'am kay, nagamit ko, ano akong anak na doon katuig karon. Ay naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am, karon, kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
4: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
3: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Okay, ang last karon, problem tambok na.
4: Ma'am, may mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay.
3: Ang ikaawha doon sa naminaw, nga naokunta nga mong balit mo sila o Vitron syrup, kaya maayok ay sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlawang dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlawon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog, pati pa ita, bigina. Manang kinahanglan mo gamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
5: Si Marivic Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
2: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
5: Oh, dili ko katulog. Bago magkukupira sa tutoy.
2: Ah, bago ka giupirahan?
5: Oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
2: Mm-hmm.
5: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay, sakit.
2: Onya, pag-take di ba ng Vitron tablet?
5: Lingkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Mo request kog song para sa taong langga nako, di nako maingon sa iyaha. Kanang I love you na lang sa tago by Aegis from Siloy Balase diri sa Tapalan Salo. Garay ko ako mga friends nga silang Rakisa Jamali, Litlit Clemente, Nadine Lostre, especially ni Barbie Imperial from June Saliling Orasan nga mapagmahal ng Davao Oriental. Greet kami dito San Roque, Sambuanga City kay Noel Espinosa Anlin. Garay ko kang Flor Padua, Jason Ubasa, Junjun Ubasa, Roland Ubasa, greetings from Larry Ubasa. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayong magkumpiyansa rong panahon kay tungod sa pagkaon siguro nato, kalit lang yung atake ng heblan na. Blimag yung kakong mga atake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Kato mga gagbay bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yung kong, hindi pa po ka muangkon kung na kay almoranas. Isa ni almoranas, patasang kamot. Huwag yung muangkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga atong lawas, dili ka maong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kaayong kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo, mag-inom gyud kag Wonder C Plus nga capsule. No, okay. Kanang atong Wonder C Plus na capsule, sangkap na sa mga vitamin C kikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Napunta yung Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old, atong paimno ng Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mong kalimot kay maunay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay Stana, no? Basin na pa'y wak katilaw. Tilaw yun ako ninyo. Paborito kay nga kape gini. Buntag ng duhapon, biro yung gaya herbal mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kutukuto. Dinot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, ay try nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Naray ko ako mga bradias di Lawa Bagalanon Family o Gantaw Family. It's me, Mirisa Bagalanon Antao. Naray ko kang Apple Navarro in General Santo City from Jan sa Lanao Norte. Salamat kay nimo, Kuya Cars. Thank you so much. Garay ko ang mama, Uning Tikil, Pahi, o ni Junjun Tikil sa Cebu, Druhas. Garay na ko ang Magkayano Family, Manlimpang Family, Mandamat Family, o Manabon Family. Always na minas yung programa. Salamat sa pagbasa, Kuya More Powers, yung programa. Tugs Manabon, ang Cruising Tugas, Carmen Cotabal. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, no? Pinada ni Valenciana Baha. Address, taga Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Matagpatak sa akong mga luha. Pud, no, atong hatagag kinabuhi, ha? Sa higayon nga ikaw mag-inusara, mualiaot sa imong alimpatakan ang kahawang. Hinahinay manumbalik sa panumduman ang kaning dagmal sa kapalaran. Ugunya, dilimulang ang damhon nga midailos sa lamurok mong aping. Ang mga lusok sa luha nga diindugay na unta nimong gitipigan, hindi ka nabuot nga kinimausip pa. Pandili ikaw makahawid kaniya kay siya man ang tumburan sa kahilanman. Masagdi siyang mudailos paingon sa kabatagan. Abir kun hain idagsa ka mo'y kanay nakahatag o balatian. Niagdong mga linalangagi ulipon sa mga banyaga. Naglatagaw ang kaisipan hinahinay mong gihapnig. Taglusok sa sugilanon diin didto na umol. Usa ka tanghaga sulod sa bulang kristal. Ikaw karon usa sa mga taong gilibutan sa tanghaga sama kanila kaniya og kanako. Dili ko gyud mahimong kalimtan ang matagpatak sa akong mga luha. Uning matagpatak sa mga luha, Valenciana, Baja City, San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Alak riding contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kadin yung talan.
1: Adto na koy, Kuya Cardo Villaron timingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan.
0: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Radio
2: Magbating. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daglit Balita.
6: Maayong hapon kabangting og kabalkada, sa niya na ang Daglit Balita alas 12. Alang pusong gipaygayon sa Negosyo Center Suminot ang usa ka Basic Financial Management Seminar alang sa mga benepisyaryo sa 4P sa Barangay Eastern Poblacion. Kadtong Mayo 5, 2026 nga gitambungan sa 40 ka partisipante. Gipunting sa mga kalihukan ang pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa pagbudget, pagtipid ug responsableng pagdesisyon sa pinansyal aron mapalig-on ang kahimtang sa panalapi sa matag panimalay. Inyo na bati ang BBC Daglit Balita ala una kini sa Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! Get ready for the first round of exciting prizes this lucky Thursday, May 7, 2026. Dito sa ating 2 PM draw, 2D Lotto and 3D Lotto ang magpapapremyo. And for your chance to win thousands of cash prizes, kailangan lang na may tickets po kayo. Sa mga may inaalaga ang number combinations, pwede po kayong bumili ng advanced draw tickets for up to 6 consecutive draws. At kung wala namang maisip na numero, pwedeng i-try ang LP or Lucky Pick, at computer na ang bahala sa number combination ninyo. Para naman malaman ka agad kung numbers nyo na ang napili, you can watch the PCSO Lottery Draw on IBC 13 DATV and via our live streaming channels on Facebook and on YouTube. Good luck, Lotto players! And to begin our 2 PM draw, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Isang magandang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. To guarantee fair chances of winning among our Lotto players, we regularly conduct pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, silipin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Game time na, Pilipinas! Handa na ba kayong maglaro at manalo? Kung yes ang sagot, tara na and let's play Lotto!

0: For our first game this 2 p.m, i-ready na ang two numbers ninyo dito sa 2D Lotto. Ang 10 pesos mo, panalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang dos numeros mo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. And just a reminder to everyone, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang game ng PCSO. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. Our first number is 28. Second number is 22. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 28 and 22 in exact order. Bago ang papremyo ng lucky 3 numbers, narito po muna ang sagot sa mga nagtatanong kung magkano ang consolation prizes sa ating jackpot bearing games. Panoorin po natin.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: This time, 3D Lotto players naman ang may chance ng manalo. Tatlong bola ang hihintay nating piliin. Kapag nag-match ang three numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order, 4,500 pesos ang panalo mo. May Rambolito system play din wherein you can win 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. Heto at nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. Our first number is 3. Second number is 9. Third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 3, 9, and 6 in exact order.
1: Rock, rock, radio. Bad, bad, ping, ping. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
2: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagkabido na kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo di bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kung mao may ingon nila. Morig yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Taghang king salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: dog, Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
5: Kung gamit yung isbihan ni Set Banyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak to man yun ko. Kanyato itong wala pa ko nagapam yun ko. Sadyang kaya nag-maintain ko Set Banyawan na takotas kong kasaba na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Ito kay kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon pero kung wala ako hubak, mag-maintain ako sa Raquel Mariano, 57.
4: Ang Set Banyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ragyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sunfold Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract.

0: Drug infection, weak body, anemia, back pain, seas, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Rock, rock, radio, magbag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
7: Mayong hapon, mga kabagting o kabalkada, niya na ang BBC Daglit Balita alas 3. Nakadawat og basidungog isip usa sa 2026 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo Regional Qualifiers si Undersecretary for Regional Operations Sancho Maburang sumala sa gipahibalo sa Department of Science and Technology Zamboanga Peninsula. Ang mao recognition nagpakita sa iyang dedikasyon, liderato og mayong serbisyo publiko na nagdasig sa dugang kalambuan og dekalidad nga serbisyo alang sa katawhang Pilipino. Inyong nabati ang Daglit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbagting.

0: Unsaid Health Testimonies. Health Testimonies. Unsaid Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung ani si Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak ko lang jud ko. Kanyadto tong wala pa ko nagapam jud ko. Sadyang kuan nagmintin ko si Panyawan na takotas ko sa aba na hindi na ko magrabe og hubak. Tungka ko hubak munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala na ko hubak magmintin ako sa Raquel Mariano 57.
0: Ang Sad Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw og panyawan na pamatud-an kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Sad Marketing. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw Quezon, opo, tama po yun.
7: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Radyo Magbating.
9: This is the police speaking. This club is closed forever.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Ang

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabag nagibal ka na may hapon, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Ipakusgan karon sa DOLE ang programa sa TUPAD or Emergency Employment Program aron hatagan og temporaryong trabaho ang mga displaced workers og lakip nang paghatag og livelihood starter kits. Sigon ni PD Mirafler Casanes, dako na ang natabang sa ilahang mga programa sa rehiyon, 10 milyon ka mga ayuda na ang napagawas og libuan ka benepisyaryo ang nakaangkon og trabaho og panginabuhian. Gidugang pa ni Casanes nga gilantaw usab sa ahensya nga dili lang makahatag og temporaryong trabaho apan makamugna usab og ligon ingon man malungtarong panginabuhian nga mamahimong mapahimuslan sa mga individual ang programang gipatuman sa DOLE. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
3: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer, football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Virginia.
1: Rádio. Bim, bim.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Rock, rock, radio, magbating.
7: Hey, yo, what?

0: Radyo Magbanting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien usa ka sulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo ug mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
2: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoy imna, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
2: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. Og good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix adunay santon og adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3 adunay mangosteen extract og gipatam-i sa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tayo igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto Players. Hawakan ang lucky tickets nyo. 4,000 pesos ang maiuwi nyo sakaling mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 14. And the second number is 17. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 14 and 17 in exact order. Good news po muna sa ating Lotto fans. Alam nyo ba na mas exciting na maglaro ng Lotto dahil bukod sa naglalaki ang jackpot prizes, exciting din ang consolation prizes sa ating jackpot-bearing games. For more details, let's watch this!
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May engrandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of cash prizes. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Just like 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto. That's every 2, 5, and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 6. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 6. 6. And 1 in exact order.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, hello, maayong adlaw and welcome na sa niningatong tulumanon karon sa maayong panglawas. At kini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produkto nga 100% herbal, why side effects, why overdose? Ug usab, tanging paghatag og tabang lamang ang tuyo sa ato ang produkto. Alang sa katong mga kaigsoonan nato diha, nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa kalawasan timan i, nga ang mga produkto sa SED Marketing, no, daghan na kaayo ang natabangan, daghan na kaayo sa mga kaigsoonan nato ang nakapamatuod sa kaayuhan sa mga produktong herbal sa SED. Mo lang kung ikaw igsoon, gusto nimo nga matabangan ka. O baka mga igala iso na doon na kay mga kanamang ginatawag na ito nga kanang kahadlok, no, nga mga taptan o balatian, may pangamusandig na kakaroon sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga produkto sa SED, mga igala iso, no, ang mga klase sa mga herbal nga mga produkto nga 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Kini gumikan kay ang mga pagkakombinasyon sa mga produkto sa SED Marketing, igsoon tinun-an, no, ang ato ang SED Panyawan Plus, ang ato ang SED Panyawan Garlic, ug usab kani atong SED Kogon Herbal Capsule. Dili po nato pagkalimtan ang ato ang kape nga milagroso kayong makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Napuntay SED nga liniment oil. Kining SED liniment oil, mga igalang igsuon, mayo kini alang sa rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis, mga igalang igsuon, sa kining ka chronic inflammatory disorder nga makaapektar labaw pa sa ato ang mga lutahan, ato mga kabukugan. Sa pipila ka mga tao, ang kondisyon mamahimong makadaot sa daghang nagkalain-laing mga sistema sa lawas. Lakip na niini kining atong panit, atong mata, baga, kasing-kasing, o usab mga ugat sa ato ang dugo. Kining rheumatoid arthritis, mga igalang igsoon, sa kanika autoimmune disorder, kung diin ang rheumatoid arthritis mahitabo kung atong immune system masayop nga muatake mismo, no, sa ato ang mga tissue sa ato ang kaugalingon nga lawas. Dili susama sa mga kadao sa pagkaguba sa osteoarthritis, ang rheumatoid arthritis makaapekto sa lining sa ato ang mga lutahan, hinungdan sa usa ka mas masakit nga mga paghubag nga mamahimong muresulta usab sa pagkaguba sa ato mga bukog o usab sa pagkadaot sa ato ang mga kaunuran. Munang angayan ginato nga ampingan kining atong arthritis or kaning atong mga gibati nga rayuma or kaning ginatawag natong rheumatoid arthritis. Kalimanggong rheumatoid or kaning rayuma, mga higala isuon, sama sa atong gi-mention kaganina, posible, no, nga ang makadaot ni ini mismo kaning mismong ato ang kaugalingon ng immune system ang muatake. Munang importante usab nga pag-ampingan nato atong lawas, no. Naatay mga produktong herbal sa SED Marketing nga makapugong nga makaangkol kita rheumatoid arthritis. Usa na ni ini kaning atong SED Panyawan Garlic Capsule. Ang capsule lang nagaangkon sa gahom sa ahos, banaba o usab sa panyawan. Kini manggong panyawan o ang kaning garlic kung usahon ni mo kinisya, dako kini katabang sa pagpugong nga mga daot kining atong mga tissues, cells, uguban pang mga importanteng factor sa atong lawas. And of course, kung pananglitan kita, dunay rayuma, lami kayo ng haplasan sa tuang milagrosong klase sa haplas nga makatabang. Kining atong SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga higala, igsoon, ginamaa ka na sa Seed Pharma o gidistribute ka na sa SED Marketing. Maukini ang katungkanhi na itong gikaibgan nga haplas nga makatabang sa atong kalawasan kining atong SED Panyawan Liniment. Karon, SED Liniment na ang pangalan. Ginamaa ka na sa Seed Pharma, mga higala, igsoon, o mapalit na ka na karon sa mga butika. Pangita alamang ang katong makatabang sa atong lawas nga haplas, ha? Ang SED Liniment Oil o ang kapsula nga SED Panyawan Garlic Capsule. Maayo alang sa rayuma.

0: ang Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon gili sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gulyat na, no ka?
4: Sakit akong kalawasan din. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
5: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Said Liniment Oil. Mauna yung milagrosong haplas na hinimo sa Said Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa Said Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko ni mo og Said Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Said Liniment Oil, produkto sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
6: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogun Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Naggagamay kong kalibutan.
8: Kisamara ni mo ang akong naong sa kutsilyo!
9: Tuhod ka ni sobra ka na!
8: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
10: Ella, punta yung buhaton.
9: Puhi, ikupimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan. Patyon ko siya!
10: Oh, siya ang kriminal?

0: Ela, eu comi aí. É que não me curimou.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tirei da cor a ganhimo. Tugot kay. Nagkakamay na ang akong kaliputan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuhat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliet Nacorda. Spinner Aldwin Nacorda. Audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

manao kang ninig sa kenan. Kung manao ka, andam ka na yun nga, magkikitubang doktor. Huwag kang tingog ha. Tubag ako. Andam na huwag kang paibuslag balik ang imong pagkababahe nga ito ni Dr. Ramones. Ha? Isa? Isa?

0: Murag dili ta magkasinabot sa meeting da. Mas may patingali nga mukaon tag pulburon. Dili ba nakauyon mo sa akong gisulti? Huwat lang kay magpahatod kita dinhi. Tawagan ako si Dubok.
1: Dam!
0: Dubok. Dadara ko diri ang bag nga green, kanang backpack.
1: Backpack, Dam?
0: Doon na ba ilaing backpack nga green di asa sakyanan?
1: Usara yung green diri, Dam.
0: Oh, mauna. Dadana diri, pagdali.
1: Nga naman, Dam?
0: Ay, kabuang buya ni mo. Ay, napangutana. Dadakaroon dayon ka ng backpack. Nauna! Bugo. Makasamot yun sa sapot kinis, Dubok.

0: Gok. Kini gok. Mau ni bagang ipahatod ni Madam Gok kini.
1: Buat ni mai.
0: Aun sama ni.
1: Kamarin exciting Madam.
0: Green kono bak. Aun sama ni bak. Wame gipak ngebak. Libok kula. Aun sama gipasabot ni Madam ni. Mika aun sama.
1: Be. Tawa guys Madam. Aron nga maklaro si imong lendo nito. Tawa gila yun. Seputo na siya to. Among ko ini. Pagkan si civilian ini.
0: Okay. Okay, ako tawagin sa madam. Dial. Ano kaya tumagun madam ay?
2: Dubo. Ni anak ka?
0: Di apa ko sa kinandam.
2: Unsa? Nabuang ka na dubo? Di nga ganit ka nga pagdali. Naglangan-langan ka man hinoon.
0: As kalma sa dam. Nguta na lang ko ba? Aron si Orgin ba? Unsa makinang bakbat?
2: Bag na dubok, bag green, dad ana diri namo kay mukaon nami.
0: Ay, pagkaon ning sud ni dam.
2: Unsa man? Akoy mukuha anang bago nya posilon dayon teka ar mamatay ka na.
0: relax dam. Kakalma lang gud. Sige. Ako yung dadon ninyo. Agigutom na diay mo.

0: Ay, ilaayin mo kung paabot ang susunod nga mahitabo. Kung magawas ko, makakita inoon si Melody na ko. O magduda siya na akong gitolerate ang mga illegal na negosyo sa kuinahan. Nga ako lang gikablakan kay mabdos si Melody. Simba ko kung siya mahitabo sa umaabot ng mga anak. Naglibog naman hinun ko kung noon siya angin akong buhaton. Kanang naglakaw pa ingon sa dagong container fan. Sidubok ka na. Og nagdaw pakpak. Giablihan si dubok sa sakop ni Mami. Na si Mami Brenda. Misugat siya kang dubok og siya midawat sa bag.
1: Balik na yun si mong agi dubok. Pagdali.
2: Sige mo tagpadali o ni Mudam.
1: Ay, napagdaghang pagtabi, Dubok. Balik na dayon dito sa sakyanan.
2: Bibili akong pagkaon ng soda ng bag, Madam. Hindi man day. Kukin man day.
1: Ay, gago ka.
2: Aw.
1: Giablihan din ni Mugitan o din ni Muning bag. Pusilong tigarungan ni Mala ka.
2: Ayaw nam. Iingon magkaw ka nga. Gigotom na mo. Bibili akong pagkaon. Hindi man day.
1: Guard! Ambi ka ng imong armas kay pusilong kuning buang dako.
2: Ay, ato na ko, Madam. Ay, nako!
1: Makalagot yung kinis, Dubok!

0: Moagi dapit sa kong sakinan si Dubok. Ablihan kong pitana. Dubok!
1: Nani asa siya napita? Sabi mo?
0: Shhh! Ay, kusga ng tingog mo. So, dere sa sakinan. Pagdali!
1: Ano nakagir ni Madam Brenda, sir? No, no, anak no? Kay, kalang ingon po ka na ko nga. Pagdali, pagdali! Anak no?
0: Sudah!
1: Anak yung ka, pareha mo style. Bago na yung mga sakyan, sir, nindot kayo.
0: Dubok, tubag ako og ayaw pamakak. Unsay sud sa bag nga imong gida og gidawat kini ni Mami Brenda. Unsay sud ato, Dubok?
2: Set alert! Set alert! Duming pagbatuon sa kayuhan. Hatod ganato sa SED Marketing Health Testimonies.
3: Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni adto sa hospital. Pilami ka adlaw didto. Ug yapon na ayo yang tiyan, motong ni nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Motong akong gitry na ulian man ang sakit sa tiyan, na okay siya, motong nakagawas mi hospital.
2: Health Testimonies.
4: Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tanumanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Kining atong lawas, kinahanglan na ito nga pagkaampingan. Gumikan kay karong mga panahon na mga igalay. Isuon daghan kayong mga factors nga posibleng mudaot niini. Usa na niini, kining mga pagkaon nga taas sa ginatawag nga mga preservatives. Kining mga pagkaon nga ginatawag natong proseso or processed foods, sama sa hotdog, mga dilata, o guban pang mga klase sa mga pagkaon nga taas og mga preservatives. Kani sila mo yung hinungdan nga nung daghan kaayong mga kaisuna nato karon ang nangaigo sa ginatawag natong cancer. Kaning cancer, mga higalang isuno, sa kani siya sa mga leading hinungdan, no? Usa sa mga pinakalabing matawag nato nga hinungdan nga nung mga matay ang mga Pilipino, gumikan kini siya sa sakit nga cancer. Timani kanunay mga higalang isuon nga gumikan sa bisyo, sa ato ang lifestyle, pati pa kaning atong diet, delikado nga makaangkon kita o ginatawag natong cancer. Ang SED Panyawan Plus adunay gahom sa luyang dilaw. Kaning luyang dilaw, mga higalang igsoon, na pamatudan kini siya nga aduna kini siya anti-cancer properties nga makatabang aron dili kita mataptan og cancer. Ug usab mapakusgan pa nato kaning atong immunity nga dili kita madali-dali og kapukan ug pati pa kaning atong mga selula himsog gumikan kana sa gahom sa mangosteen. Pinaagi usab sa Panyawan, aduna kitay depensa nga maayo para dili kita mataptan sa ginatawag nga Big C kung kaning cancer.
4: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Sisa. Napahingon siya sa portahan sa bahay, Dok. Ito na. Misunod siya sa bahay. Anilang mo na ko din eh. At nga na ko si Sisa. Kay kung magkinaunsa, ako siyang tabangan.

0: Sultihi ko dumok. Unsay suit sa bag.
1: And cooking record, sir?
0: Oh. Cooking?
1: Gawas ako ni mong sikhan, sir. Bimbo, ha? Gawas ako. Hahay. Maipit yung kuini, dekay. May sulti kong siyang bimbo. Unsay suit sa bag nga. Gidawat sa iyang inahan.
2: Dili!
1: Agay! Nga naman!
2: Ayaw pakita kita ng liok. Aron dili ka mamatay. Kanatugan. Pila ka tao ang nasod sa container van? Pila!
1: Kwan!
2: Pila!
1: Karon, dagan! Mga lalaki! O si Madam Brenda ray babae!
2: Unsa? Da! Nakuyapan siya!

0: daghan, Tiyo?
1: Oh, mao ka lagi sulti sa tao ni Brenda, ila.
0: Unyahain naman siya, Tiyo.
1: Tua, gigapo si Tiger. O gigain kini sa iyang motor. Ila. Ila, ano ka? Mipingit ka man, good.
0: Isakit na nga kong tiyan, Tiyo.
1: Unsa?
0: Ikalit naman eh.
1: Oo, yun, unsa man ha? Dandoon di ka sa doktor. Dili pa man ka mangalak. Mga duha ka buwan pa man ka ng imong gimabdos, di ba?
0: Oo, Tiyo.
1: Tadala, dandoon di ka sa ospital. Alma-check up ka, ila. Si Tiger. Tawagan ako si Tiger. Paibawon ko siya nga. Mubiya kita din eh. Og sila ng tulong na nagdaog motor, mao'y magpabilin.

0: Mayo kay ikaw gihapon nang gipada ni Brenda din he.
1: Nagkita na sa kita, hayop.
0: Oh, kahit di mo tinanawan ako. Diyes, ato'y imong nga, di ba?
1: Oh.
0: Ah. Di ba yun dahi ko tiguan kay nahinomdom pagkusimungan? Ganina ra ko nga naghinamina. Naghigwaos. Tamis pa ba gihapon kining imong ngabil? Wow. Di ka nasama sa una tang panakita nga muli kay huwag mo kisi-kisi nga kong gilips to lips. Nagpatara ka na lang.

0: Ako susadagan sa sakinan diin sa kay si Melody. Sabi ko sila paingon. Sundan ko sila. Nag-hazard sila. Nganong ka? Paingon kining Dana sa ospital.
1: Ilaon sa man. Maguwanta pa bang kasakit, ha? Doon lang kita sa ospital.
2: Maguwanta pa tayo. Baby, ayaw pagsulindan, ha? Ayaw, Kurt.
1: Ilaon.

0: Longdakog ba-ba, kusog nga mo kanta, o gak-gak-gak.
1: Sa manita busa sa kinan? Nga naman eh? Kahiday ba mudagan ini? Huwag ko na makita ang isakyan nilang melody nga kusog yung midagan.

0: Kalalam. Mas maio siguro nga magubot ang duha, Jessa.
1: Ayup ka! Demonyo ka mong mga lalaki!
0: May dakang kusilyo!
2: Gulyat ka, no ka?
3: Sakit akong kalawasa dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
2: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mauni milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwagtag ni spanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagkita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upaya ng akong gibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun ng milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.

0: trying to be free.
1: May higala at ang iyang naghinapos ng sumpay ni atong sugilanong ng naguluhan. Nagkagamay kong kalibutan. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Virginia.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar

0: Og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisig yun. Isiwayan ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Nanambok na gani po. Karong naghay natin nga. Anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang po yung mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbang Ping.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatuntunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1+1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre pa, mga kaibigan, ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha. Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Again, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Hello, Victoria po. Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan at saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa ating po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, eh may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Meron po naman, mga mild lang po. Mga minor lang naman.
0: Nahilo.
1: Nahilo, hindi. Ako'y laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi, parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko na marami maganda.
0: Correct. Opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung yung isang ali nabuntis daw yung para sa nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, baka mari mabuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa, yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So, Hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So kaya nagkakaroon po ng ganoon. Ang,
1: pero po, ano, nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi nanay, kumbaga nararanasan yun ng iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa. Diba? So yun po yun nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po. Umpisa po noon hanggang po may hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong. May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun.
0: Yung sabon. Tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan. Naku nanay, baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka.
1: Nanay, lolo ko ina noon ako ng mga anak ko dito. Kasi napapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung paggamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po nanay. Tsaka meron po kasi itong meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito nanay ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po nanay. Sabi ko nga napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya nanay, ang pack, nasa white pack po ito nanay, kumbaga nasa white na parang plastic na pack, pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-pay out na kami po sa
0: opo, opo. Opo, tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan niyo na rin pong matikman yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po nanay, the same po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ako ano po? Yung
1: po.
0: Ano po?
1: Maintenance ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Na po, wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay. Talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin po din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh. Minsan.
0: Mm-mm. Kung, mag, Kumbaga sakto lang.
1: Opo. Sakto lang po. Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala kung, naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawan po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba? Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay. Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Ah, gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon,
0: okay.
1: Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yon nanay. Tsaka yung ating, ano ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang bago po ikaw, si Nanay Victoria, oh, di ba? Oh, tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda ang rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo, kagaya okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po kasi no, kundi minsalaan po ay pag ako nagamit ng ibang kape bag ay parang hindi ako nakakatulog ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapang-mukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apo, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sashay sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abili ay talagang.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po. Po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Oh, bukod po sa iyo, tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, di, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Mm-hmm. Pag minsan nga niya na pa rin yung mga anak ko ay naalaman ko lamang ay naitimtan ha. Hindi ba yung aking kapil?
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha. Ano, oh, bakit wala na naman?
2: Wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo, ha? Pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po. Subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat, lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat at sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba? O nakatikim na po ba kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: O, natikman ko na po. Noong isang po ay ang nabili kayo 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po nga ni. Gawa ng mission po nga ni. Ako yung nagpabili sa grocery. Ay, hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1, sabi ko, walang problema ito, nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama, opo. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po? Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Okay, naalala ko po, supporting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili ng rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po, maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat, bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Tawag din po kayo mga kaibigan. another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa'yo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si Nanay Edna?
1: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po, nanay. Ilang taon na po si Nanay Edna?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po, nanay. Ano po yung ano po yung tanong po ninyo?
1: Oo. Hello?
0: Yes po, nanay. Go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
1: May nakabili ako dito sa sa CNC. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
1: Ngayon, may katanong po ako.
0: Yes po, nanay.
1: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes, nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po, nanay. Yan po yung una, actually, na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
1: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
1: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay.
1: Araw-araw.
0: Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet yung pinaka-the best po, nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po, nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay po.
1: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yon, nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
1: Okay.
0: Okay, nanay.
1: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
1: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
1: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. R-I-S-E yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio. Bag-bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay na tinga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
4: Kaloy na dapat, okay?
3: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
9: Sa matagpalit ni Dios sa
8: Target
4: Target Line.
6: Product package, usa ka bottle sa
4: Target Line.
6: Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
4: Target Line.
6: Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano o?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang hupay mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kog mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
9: Sa matagbalit ni Dios sa
4: Target Line
9: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
9: food supplements kauban sa tuluka battle sa
4: Target Line
9: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
10: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC BPC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates ni adtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man dapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon, i-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
0: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
6: Rag-Rag-Radio-Bag-Bag-Ting-Ting! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold
12: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold o Santol Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Blast Coffee Mix. The secret of health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule o Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
13: Santol Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santol Plus Coffee Mix.
13: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
13: The secret of health.
11: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Di na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya ug kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Rag Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay, maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pud dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: bago ang OG Game Time, batiin muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nanalo ng 10 million pesos sa ating Lotto 642 game last Tuesday. Nabili ang winning ticket sa Lotto outlet ni Martin Rafael Ledesma sa Calamba City, Laguna. Congratulations po! May makasungkit kaya ng jackpot ngayong gabi? Alamin na natin! Tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nag-umpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! The first number is 28. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. Sa pagkuha ng panalo, magdala lamang po ng 2 valid IDs at syempre, ang inyong winning ticket. The second number is 20. Pagkabili ng Lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaari mag-claim ng premyo. And the third number is 36. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the Lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premium paghahatian equally ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 29. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premium paghahatian ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. Ang Lotto 642 tuwing Martes, Huwebes at Sabado, the fifth number is 11. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million peso jackpot. Sana nga kayo na ang susunod na maging Lotto milyonaryo. The sixth and final number is 27. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 28, 20, 36, 29, 11, and 27 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Super million pa premium naman ang susunod na ipamimigay. Mamaya po yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
2: Makaka-uwi ka na.
1: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: We have another jackpot winner courtesy of our Super Lotto 649 draw last Tuesday. Nasungkit po niya ang mahigit 49 million peso jackpot prize. At ang lucky ticket ay nabili sa Lotto outlet ni Melvin Canasaong sa Mabalacat City, Pampanga. Congratulations po sa ating bagong Lotto millionaire! Sino kaya ang susunod na papalaring manalo? Let's find out! Tonight's Super Lotto 649 jackpot prize is 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. Anin na bola ang hihintayin natin piliin for the official Super Million combination this Thursday evening. The first number is 47. Ingatan po ang mga Lotto tickets, huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 11. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos pag nag-match ang tatlong numero nyo sa ating mga winning numbers. To win, your numbers can come in any order. The third number is 24. Kung 4 winning numbers naman ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premium. Paghahatian ng mga winners at para manalo, pwede rumble ang mga numero. The fourth number is 33. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket nyo, 1.3 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 48. Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 2. Again, here are the official Super Lotto winning numbers. We have 47, 11, 24, 33, 48, and 2 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Up next, Digit Game Players naman ang bibida, pero this time, makakasama niyo si Jerome.
3: That's right, kaya naman, get ready Digit Players, dahil kayo naman ang bibida later after this latest update from PCSO. Panorin po natin.
4: Good news, lots of players!
5: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
4: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
5: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
4: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
5: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos na ngayon!
4: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
5: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
4: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
5: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
4: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
5: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
4: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
5: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
6: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May engrandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: itu sebutan sa DICT mga kabagting o kabulkadas. Tapi kasbahin na nito sa mga accomplishments sa sabsato ang mga otoridad. Ayon paghihapon na ito ng pagasundan, gumikan kay adunay pito ka mga kanhi violent extremists. May surrender. Armas, gitugyan sa militar dito sa Maguindanao del Sur. Ang detalye o report gikan sa mga sikbit ng mga rehiyon. Inagi ni bagting 28 Kimberly Namuak.
1: BBC Live Report.
2: Voluntaryong misurrender sa gobyerno ang pito ka kanhi violent extremists ato sa gilusad nga peace and security campaign sa militar sa Maguindanao del Sur sulod sa kampo sa 98th Infantry Battalion sa Barangay Kabinge. Lakip sa mga armas nga gitugyan mauang upat ka barret rifle, duha ka 81mm mortar ug usa ka garand rifle, shotgun, revolver, pistola kalibre 30 nga carbine, M67 fragmentation grenade ug RPG launcher. Naghatag usab og ayuda ang unom ka LGUs sa provincial government sa Maguindanao del Sur, Embos Barm, Non-Violent Peace Force ug DSWD Region 12 pinaagi sa cash assistance paginabuyaan na produktong agrikultura ug bugas. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit ng mga kalambuan o accomplishment gikan usab sa areas Maguindanao del Sur. Samtang sa pikas bahin, wanted sa kasong qualified theft, dakpan sa lungsod sa Tukuran. Ang detalye sa mga balita tong sayran gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
3: Usa ka 27 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Cordova Tukuran ang nadakpan alauna 49 sa hapon, Mayo 7, 2026, atol sa usa ka operasyon base sa intelligence dito sa Puro Cosmeña, Barangay Cordova. Gipangunahan sa mga personahe gikan sa First ZSPMFC, kauban na Tukuran MPS ug ZSPIU. Ang pagsilbi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Executive Judge sa RTC Branch 7, Bayugan City, Agusan del Sur, alang sa kasong qualified nga pinitsahan ni atong October 13, 2005 nga dunay piyansang girekomendar nga mukabat sa 40,000 pesos. Ang akusado anaa nakaron sa kustodiya sa Tukuran MPS samtang nagpaabot sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Ball FM o Radio Bagting.
1: 106.7
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting, alas 5.20 na.
1: 106.7 Radyo Bagting.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan. Nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
8: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
9: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
8: Para asa na?
9: Ang kakao rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga

0: training kay daghan kayo kag makatunan. Mapilsad ko ana.
1: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Ang

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niyangay man ko. Wala, maninda ko liha. Sa bukat, na isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Radyo. Ping-ping.
10: 106.7
9: L. Radio Magbang.
0: Alas 5:27 mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tumpag Benaguban Lanog sa Bagtingan. Daghanan pa mga balita ug impormasyon ato ipaambit kana kaninyo. Ini sa tuwa nga pagpanaguban nga diin gipaluyhan na sab kini sa maayong kabubuton sa mga wa pa nakapangapi diha basiga gusto mog mangapi nga dili mabikil ang inyong mga gipanghambin gipangbati maayong healthy ang inyong pagpangapi. Adunay said Panyawan coffee mix. Naguol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic? Ania ang kape nga para kanimo ang said Panyawan coffee mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gid natural. Kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. 106.6 Radio maglangay mga kabagting og kabalkada sa mga hanay sa mga balita sa round 2 sa atong pagpanaguban og diin usa tas mga tagapagadian nga sobra gid ka kada bitaw walipayon og mapasigarbuhon mikan kaya sa taas-taas na nga mga panahon nga doon natin mga kadete nga gikan sa nagkadiang dapit. There is to ang dapit sa Pagilian City gayon ang kadete nga nagagikan nga tagapagilian nga mugraduar isip magna cum laude sa Philippine Military Academy. O gunya, ato ang klaruhon nga kining maong kinibitang ni graduar nga kining sabay nga na ni magna cum laude mga kabagting kabukadas ni agi gini sa proseso. Gawas pa ni Ana sa iyang pag-agi iya giningitikan o exam kanim ka basta-basta ito makasulod aning nga prestiyoso nga PMA kung dili ka pasar sa mga daghanan kayo nga mga testo guban pa nga mga pasulit mga kabagting o kabalkadas na nato nga sera ng report ni Bagting 29 Cheryl Onyetli Razan 106.6
9: BBC Live Report. Mugraduar isip magna cum laude og top 2 sa Philippine Military Academy talang dangal class of 2026 si Cadet First Class Mark John Vincent Otlang Katakutan nga taga Barangay Napulan Pagadian City gikonsiderar usab siya nga nag-inusarang top notcher gikan sa tibuok Mindanao nga nagdala og dakong garbo sa Dakbayan sa tibuok kadiship ni Katakutan makadawat usab siya og daghang dagkong mga awards and recognition nga gilangkuban sa Vice Presidential Saber, Philippine Air Force Saber, General Antonio Luna Award, Spanish Armed Forces Award, Alejandro Melchor Award, Pilayo Cruz Plaque o Australian Defense Best Overall Performance Award, lakip na usab ang Academic Honors sa Management, Natural Sciences o Humanities. Gi-congratulate usab siya ni Pagadian City Mayor Samico tungod sa iyang talagsaong kalampusan o pagdala og dungog sa Pagadian City. Ang graduation ceremony sa PMA Talang Dangal Class of 2026 gikatakdang ipahigayon karong Mayo 16 sa Fort General Gregorio del Pilar. Bagting 29 by Cheryl Onyetli Razan sa VLFM o Radio Bagting 106.6
0: Radio Bagting. Ayan, congratulations sa gikan diri sa Pagadian City. Oh, mao toy kinahang kanabang angay nga sundon og kapanaminan sa mga kabatan-unan. Oh, nga di na dunay tinguha nga makabuot ang ilahang mga tinguha sa kinabuhi ug damgos kinabuhi. Congratulations nimo sir. Alas 5:31 na din istong pagpanaguban dugang pa nga mga balita og impormasyon nga itong iturol nga kaninyo. Nang standby sa gihapon kay wa patan human. Tunga-tunga pa lang ni. Mga kabagting og kabalkada samtang sa pikas bahin anita sa mga natalaw sa tayo. Nga mga kasayuran na ni Bagting 17 Florenzo Fima kay dunay pick up. No, na disgrasya dito sa lungsod sa Labangan. Ang detalye sa report atong siren.
10: BBC Live Report. Ang daling gidala sa pinakaduol nga balaytang balanan ang mga sakay sa usa ka pick-up truck nga makining Toyota Hilux nga nagdakolor itom nga nagdala sa plate number nga AEH-2585 human kini nga ni Bangga matutpas sa Daplin na punuan sa Mangga sa may Purok Malones sa Balingbingan, Labangan, Zamboanga del Sur. Kaya namduman nga nahitaw or kaya baluan nga nahitaw po ang insidente, human na matutpa nga nakasinati o human nga nibundak ang ulan kagahapong adlawa. Samtang wala usab ikabot siya nga kung asa kung usay mga pangalan sa nasangpit nga mga biktima o lakip na kung asa nga balit ang balanan na nga landig human sa aksidente. Samtang sa pikas bahin di ay, doon na po nahitaw po nga kini aksidente kagahapon sa Tiguma. Kung nadiin, gumikan matutpa kini sa nakabangga o usaka iro na hitabo kini sa may Zone 1, Barangay Tiguma, Pagadian City. Dali usab nga gidala ang usaka lalaki na gingo nga nasa tanundugon nga kahimtang human sa insidente. Sa kasamtangan usab, wala sa ikabutsaga kung unsa ang pangalan sa nasangpit nga biktima o lakip na kung kumusta ang iyahang status human kini nga nandandig sa Balay Tambalanan. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Grand siya bagting.
0: 106.6 Gawas pa na mga kabagting o kabalgada sa ang accomplishment sa mga otoridad. Gumikan kay adunay 5.7 million ang kantidad sa illegal nga sigarilyo nga nasakpit sa Pagadian City. Kani follow-up ng mga kasayuran nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
11: BBC Live Report.
12: Arestado ang usa ka 38 anyos nga construction worker o residente sa Pagadian City. Atol sa intelligence-driven operation nga gipahigayon pasado alas 10:30 sa gabi niadto Mayo 6, 2026 sa Purok Talisay B, Barangay Kawit, Pagadian City. Atol sa operasyon nasakmit ang gidudahang smuggled nga sigarilyo nga walay BIR tax stamps o graphic health warning signs. Lakip sa nakumbiska mao ang 92 ka master cases sa Diamond Cigarettes, 7 ka master cases sa Gian Cigarettes, sugo sa master case sa Wang Helu Cigarettes nga adunay kinatibuk ang kantidad nga mukabat sa 5.73 million na samtang suspect o mga nagumpiskang ebidensya gidala sa Pagadian City Police Station na alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
0: 106.6 Anayon gihapon ang pagukod sa toong mga otoridad sa mga smuggled nga mga sigarilyo, guban pa mga illegal nga mga kontrabando, mga kabagting og kabalkadas. Kadinwot ipasulod din sa atong dapit, baka muagi din sa atong lugar. Ini nga itong balita, hatunusap kinis main kabubuton, sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantif sa labutan, og maayong vitamina, mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataan, og bayirad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops. Sa mga nagidad usab og 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakinin sa RSV Trading FDA approved, mapalit sa nagkaling butik o pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, text or call 0912-179-7351. Alas 5:35 na. Kabagting ang kabalkadas, tabok ta sa dugang pang-update kung adunay kinibitong accomplishment sa Pagadian City. Balikan na ito sa bagting 17, gumikan ka, adunay landahan, gilamoy sa kalayos, tukuran, pastilan. Irbang landahan, marabagay kaabag sa ito ang mga kinibitong mag-uwag lubi. Tungod ka inig kupras, kinanglan maginang landahon. Yung kining landahan, mga kabagting ang kabalkadas, naisagad ng mga sunog kay labi paggan ni dilab na pagayog naglanalana gunang gi tugba diha og ipagba des kalayo mga kabagting kabalkadas nan ang details report ni Bagting 17 Florence Ofima.
11: BBC Live Report.
10: Banabana ang mukaba sa 30,000 pesos ang kinatipok ang kandidat sa gibiling danyo sa sunog human kini nga gilamoy sa kalaya o sa kalandahan, pasado alas 7 sa gabi sa Purok Malipayon, Barangay Libertad, Tukuran, Zamboanga del Sur. Matod pa ni Hazel Nilias ang manasangpit ang landahan. Kini matod pa ang ipanagiyahan ni Agustinas ting kamumutakan o kini ang residente sa nasangpit ang dapit. Dugang pa nga ang kupras na tungtungura, kini ang nakatira sa 30,000 pesos, wala pa niya labot nini ang kinatibok ang kandidad sa landahan nga gitupsan sa kalayo. O gading, ipasabot usab nini nga aksidente lamang nga or galit na lamang nga ginidilab ang kalayo human matud pa nga daglanda ang tag-iya sa nasangpit nga landahan. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.0 Bantayanan magog kayo na maglanda mga kabagting og kabalkadas kay maglanla na mag-asagi kayon kung ganyan kagadina. Maglanala na ang kanang inyuhang kopras labi pag kusog na kayong kalayo. Isa bagoy di ba ka-experience og landahan nga yung kuglanda sa unang panahon di sa may sagaka dinas tanaw rapod ay masuko man na ito ang apuhan o mag-apil-apil ta o ginanglan magyod nga mag-kwanta atong gitanaw sa iba mga pamaagi o dalara tagbukong para kuan para sugnod kita so kinanglan bantayan na dyan kayo labi pag-init kayong panahon panang urasa ka ha. Pero amin nagmuragabi eh man to so init ba ang ground o niya paghuman na ay mga natupsa na pag-ayo bantayanan kayo na kay nabiya po na di kantidad biya po ng inyong gilanda diya kaya alas 5.38 na dinis tong pagpinaguban ano na ay multiple top most wanted persons sa kasong rape ng dakpan sa Sambuanga del Norte sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.

0: Siya na baboy, nawa man
1: po. Wala na naka-ipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka multiple top most wanted person nga doon nagyatubang nga kasong rape. Humanadakpan sa gipahigayon nga joint law enforcement operation sa Purok Everlasting, Barangay Ulingan, Dipolog City, alas 7:45 buntag kaghapon, Mayo 7, 2026. Ang dinakpan gila nga si Jericho Ingol atad 20 anyos. Din gila kini nga top 3 most wanted person sa city level, top 7 sa provincial level o top 6 sa regional level. Narakpan kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest alang sa kasong rape nga giisyu ni Honorable Nestor Rabulan Angeles sa Family Court Branch 3, Dipolog City niadtong April 6, 2026 nga walay piyansang girekomendar. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Dipolog City Police Station ang nadakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
0: 106.7 Radio. Ayan, mauto yung mga detalye sa mga kasayuran gikan usab sa Zamboanga del Norte, mga kabagting o kabalkadas manang kamudiha sa gihapon. Pag-usaw na to o tago gikan sa kamot sa balaod. Makatago man ta? Makatago mo pero dili ragid gihapon na mulong tadugdugay kay madakpan o madakpan ragid gihapon mga kabagting o kabalkadas. Sa dili pa ang commercial break. Dakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga minero samtang nakumbiska usab ang gikan ni ini ang mukabat sa 15.6 million yung kantidad sa mga mining equipment nga gamit ni ini sa illegal nga pagmina nga gipahigayon sa Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City. Sa taho sa PNP Criminal Investigation and Detection Group nga ang tulo ka mga suspect ang nangadakpan na baguhay pa lamang sa aktong na nagkalutay sa mining area sa walay tukmang permit gikan sa Mines and Geosciences Bureau, Northern Mindanao 10. Na nakapalag pa mga suspect human sa mapalibutan sa mga arresting team o gilayon kining gipusasan. Launa gipunting sa PNP CIDG ang mga pangalan sa mga suspect samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang mga heavy equipment, makina sa gamit sa pagmina, mga tools, lakip na usab ang mga backhoe, water pumps, welding machine, so many trum mills, soga, generator sets, nga nagkantidad ganto sa 15.6 million. Una pa ni PNP CIDG Director Major General Robert Lamorico II nga tanang mineral resources sa mga pampubliko o pribado yuta or kayutaan iya kanas gobyerno kinahanglan gayod nga dunay nahinungod nga mga permiso. Oras sa 5:41 na 106.7
2: Radio Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas usa sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
7: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
13: Ah,
14: asin.
13: Okay.
12: Uh-huh.
13: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo. Uh-huh.
13: Aha.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: 106.2
2: Aligtas katapos ang hunat sa mga bulyada sa mga balita, lanog sa bagtingan, paghihapon si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, mga kabagting og Kabulkana. Sa mga nagpadayon sa inyo mga gibuhaton diha, sige padayon samtang naka-turn in, o di ba ka, padayon mo samtang na doon na pa yung mga oras o gigayon o dili mo madilatar sa inyo ang mga lakaw. Gaiting duty, pagyod garo mga panahon na kay Biyernes. Sa pribado mga buhatan siguro katungo nga doon ay mga naka-experience o mga taman ra o Webes ang duty. Pero mga nahibilin niya nga mga staff na pamagdid gihapon nga mga nahibilin nga pwede gihapon nga mo duty ni mga orasa. Inangnan nga dili punta magpa-late-late mga kabagting o kabulkada. No? Alas 5:49 na. So dili ta maglangay kayo na una tong update usab bagikan sa merkado publiko presyo sa prutas. Kung prutas ang ato ang paliton, gusto ta mahimong healthy kanunay. Kanang prutas pwede ra man nagbahinon. Tungaon kay dili man po na nimo lamyo ng kini isa ka kilo. Di naman po na di may epekto ng atos panlawas, di ba? Mangga half rapod. Kung nagaling nga din yung mga pagkaon, one cup rapod, di ba ka 1/4. Dili man pwede po lukpon. Okay mo, nang dili ta mga healthy, kaya isa ka kilo hot doon man. Nga na mahal kayong prutas. O, mahal mo. Bingin ang tunga-tungaon na lang. So, aron na itong sairan kung pagpilang kilo na ini mga presyo, ani mga naman ining apple, na ay mangga na rin, na ay mga oranges, o guban pa. O, usapay inain karon nga kanunay kanon sa tuang, uy, nadi lanzones ro mga panahon na. Bukado may pinakanindot. Sige, itong sairan, be. Ibagting bain t-shirt, eh. Daryl, ayay. Good morning, diha. Yang, kumusta ang presyo sa mga prutas?
3: BDC Market Report.
4: Yes, mayong buntag bagting BDC size. Ilabi na sa ito mga soaking take paminaw ng mga orasa. At ito no lang kasamtang ang presyo sa prutas din sa bagsakan. Karoon na itong sa Iran. Pinya, 50 ang kilo. Kapayas, 30. Saging lakatan, 35. Tundan, 20. Watermelon, 30-50. Avocado, 80-100. Chinese melon, 30. Grapes, 350 ang kilo. Australian grapes, 2,200 by box. Apple, 15 ang buok. 1,400-1,850 by box. Peras, 30 ang buok. 1,000 by box. Orange, 20 ang buok. 650 by box. So, ang pungkyat, 850 by box. Sa mangga, mangga sibo, 75 matang kilo. Mangga Russo, 30. Mangga Indian, 30. Mangga Carabao, 75. Ug ang mangga Duldol, by 5 ang matag kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayakay sa Bell FM o Radyo Bagti.
1: 106.2
2: Radio. Iyo itong kapilian sa bagsakan diha sa may Santa Lucia, mga kabagting og kabulkada. Ay angay ninyong kabalak-an kung dinaghan o ginagmay or kinilo baka as long as kung bakante o kwarto, di baka affordable or kayas bulsa. At the same time, diin dilipod mga daot kung inyong paliton, mga kabagting og kabulkada, kinabagsigo lang sa inyo ang mahurot. Aron niya dili mausik. May sayang kaayo sa inyong mga budget din niya, dinaghan niya, mahurot, ipanghatag na lang sa uban. Ano, ragin na. Alas 5:52. Dagang pang mga balita o impormasyon, din ipaghihapon sa itong pagpanaguban. Kaya wapag kita mahuman, mga kabagting o kabalkadas, mga balita o sabgikan sa BBC News Center. O gaunahon na ito, ning mga natala nga hub, mga kabagting o kabalkadas, ay giingong adunay e-hub. PH sa Sambuaga, Cebu, kay formal nang gibuksan nang detalye sa report sa Bagting 28. Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Formal na
1: nang gilusad o giablihan sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang DOST Zamboanga Sibugay Innovation Hub kon iHub niadtong Mayo 6, 2026. Ang maong pasilidad gituyo aron mahimo sentro sa pagpalambo sa mga ideya aron mahimo kining praktikal nga solusyon alang sa komunidad. Pinaagi sa iHub matagan na og akses sa modernong teknolohiya, mentorship o collaborative working spaces sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs, startups, researchers o mga lokal nga inventor. Tumo sa maong dapit nga mahimong plataporma diin ang innovation ug oportunidad magtagbo aron mapauswag ang mga produkto ug serbisyo nga makatabang sa ekonomiya. Kining inisyatiba nagpakita sa ligon nga pasalig sa DOST sa pagduso sa wealth creation, wealth protection, human well-being ug sustainability pinaagi sa siyensya ug teknolohiya. Ang pag-abli sa iHub giisip nga usa ka dakong lakang sa pagligon sa local innovation ecosystem sa tibuok probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
2: 106.3 Sa katapos na ang hunat sa mga bulyada sa mga balita, buhatan sa Philippine Coast Guard sa Dumalinaw, dulan ng pagabuksan. Ang detalye atong balikan sa Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
3: BBC Live Report.
5: Gibisita sa pamunuan sa Philippine Coast Guard ang lugar nga gitukuran sa bagong edipisyo sa PCG Substation Dumalinaw nga gipahimutan sa Barangay Panta Dumalinaw sa Buanga del Sur. Ang inspection gipangunahan ni Lieutenant Junior Guard Sonny Philip E. Habal PCG, bagong commander sa Coast Guard Station sa Buanga del Sur. Atol sa pagbisita sa lugar, iyang gipaklaro ang kamahinungdanon sa presensya sa Coast Guard sa lugar aron epektibo nga matuman ang mga mandato niini. Ang umaabot nga substation magsilbi nga usa ka estratehikong hub alang sa mga operasyon sa Coast Guard, makapahimo sa mas paspas nga pagtubag sa mga insidente sa kadagatan, gipanindot nga pagpatuman sa mga balaod sa kadagatan ug mas sugot nga kolaborasyon sa mga lokal nga stakeholder. Kining inisyatibo nagpakita sa padayon nga mga paningkamot sa PCG sa pagpalapad sa presensya niini sa tibuok na sud, pagsiguro sa kaluwasan o pagpanalipod sa kinaiyahan. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.3 Salamat sa mga kasayuran nagika ni Bagting 27, mga kabagting ug kabalkada sa kining atong tulumanon ang gipaluyohan sa kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ha sa mga nagpangita og kinibitaong produkto nga iya sa Santon. Kini ang mga produkto usab sa Yes to Health og napod sila Yes to Health Clinic and Pharmacy. Naa sila mahimutang sa may Polmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadi, Anseti. So available dito sa nasangpit nila nga klinika kini nga musunod ito mga nagpangita na og mga produkto aniya ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee og Santon Gold Coffee Mix og Santon Herbal Tea, dira pa Santon Herbal Soap og Santon Herbal Oil og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C og ingon man unsa naman ni premium sa D3 Soft Gel Capsule og premium D3 Coffee Mix og lakip ng Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer and Clear Skin Herbal Soap og Sis the Pain. Kabagting og kabalkadas mo na yung mga produkto og available diha sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: 106.3
2: Mga nagatang og resulta ni Ana aron nga kamo diha ang masayod. Kung mo kadungog sa draw kagabi kon dili karon lang. Okay, sige, 944. 9 PM nga resulta kagabi is 944. Again, 944. Og dere na sabta sa inyo mga gipadangat nga mga greetings mga kabagting og kabalkadas. Ayan, good morning everyone. Sinaut nga na sa maing pagkabutang. Hello, ni Ma'am Merly Templado diha. Diyas lumad pagadian city. Si Impalmado Ginandal Tatsky usab, maayong buntag. Og ni Emblar Analine, maayong buntag usab. Og ganapod si Juni Cuba, maayong buntag. Happy listening from Barangay Donosidinas. Napod si Jose de los Santos Reyes. Okaya. Good morning from Sinakaban, Misamis Occidental. Oga, kinsa pa iwa, mahimutang diha. Ayong buntag, ganin yung tanan. Oga, kanibitong masalamat sa makanunayon ninyong pag-uban-uban. Ganhi ka na mo. Merle Timplado, Salumad, again, good morning. Oga, lakit na usap, darita sa Picas Bay. Generally, ni Espanyol, Ibol, gikan sa Pagadian City. Thank you so much. Si Dundon Tormis diha sa watching and listening from Barangay Kamalig, Dumalinaw. Happy weekend. Oga, lakit na usap ninyo, Dado. Navarro Inodio. Thank you si Kisapay Nadere. Thank you so much, Uban. Balik na. Pero thank you gihapon sa inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe, mga kabagting o kabalkada. Ayan, kayo naman siguro ko inalabya, no? Na-refresh naman siguro na animutan na niya Clint. O kayroon nga diin walay mahiubos nga pikas sa nga bill ani kung di mabasahan. Good morning. Again, og sa itong mga viewers, mga kabagting og kabulkadas, thank you. Bueno, wala ko'y igong oras. Oy, kay humana po na kong basa ni basta mga na-check na. Wala ko'y igong oras sa pagpadayon pa, pero ang word gikan sa ginibitang Ephesians 5:18. Ephesians 5:18, do not be drunk with wine, which will ruin you, but be filled with the Spirit. Agos bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, nagang salamat, og may buntag, ganatong tanan. 106.7 Radio
6: Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the nation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
7: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Service. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ano
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh,
9: no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sample Plus Gold.
12: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagbagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagbagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalampanan sa mga katungod na giatakan. Ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagting.

Alasay sa 7 na itong oras, sa kabalik-balikada sa maing buntag, ganin yung tanan, adlaw karon nga Biyernes, sa thanks God, it's a Friday, May 8, 2026. Welcome na usama sa itong pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Iyobate sa kanunan ng Sibian sa 106.3 ang Bell FM, simulcast sa DXBZ756 ang Radyo Bagting, Sibian sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako paghihapon si Bagting 17 Florence Sofima, magkikauban kaninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Alang sa paghisgot sa mga angayang hisgutan, ganunay kalabutan ang katawhan. Muna kitang tanan magpakabana kabagting ug kabalkada siya. Hala, kumusta? Ulan, grabe no? Anang sayo sa kagabihon, grabe kaigang pag-abot og mga alas sa 11 sa kagabi, natuna sa kadlawon ning bundak ug kusog ang ulan. Blessing na usab alang sa tuang mga mag-uuma aron usab nga makapamugas na silag sugod or else kaya mapadayon na og tubo ang ilahang mga ginapugas. Ngayon man, mabalik na usab og labong ang mga sagbot aron adunay makaon na o gasakto ang ato ang mga hayupan, mga kabagtig kabalkadas. Sa tanan, mayong buntag sa itong mga mananagat, amping sa kanunay, lagip na sa itong mga drivers, managsunod nga aksidente sa kadalanan. Nagingon nga padayon gayod nga nagkataas ang kaso sa road crash and accident kabagtig kabalkadas. Unang presence of mind sa kanunay, sa pagmaniho, o mag-amping pagayod. Dublihon ang pag-amping aron nga makalikay sa disgrasya. Dili na gud magpaturatoy padagan, no? Aron nga dili ta malambigit sa disgrasya sa kadalanang labaw sa tanan. Adeser mo biya sa inyong tagsatag sa mga Pinoyanan. Kinahanglan gayud nga mag-ampo sa kanunay kabagtig kabalgadas, no? Kinahanglan nga dili kalimtan ang pag-ampo, pangayog pangaliya, no? Nga gayra gihatang giyahan sa tuang mga lakaw kabagtig kabalgadas. Alas sa iyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan na maayong buntag, palihog kong text lang. Kung galing, ano naman yung gusto ng ipadangat ng mga reklamo o dibagka gusto mo magustong mahatagan ng mga tubag ang inyuhang mga mulo di sa iyong tagsatagsak ng mga dapit. Ipadangat lang sa text line 0938-2077-614. Atong usbon 0938-2077-614. Mao na ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o di ba kaha mga katuyuan. Good morning usab sa itong mga negosyante karong buntaga. Kumusta usab? Dili ba hinay ang income ang palit karon sa inyuhang mga paninda? Ang uban mayon nga matumal gidaw kayo ang binta, ang pagkaba, ang bintahan, no? Anyway, ang importante matagadlaw do na mo ginagmay nga income. No, kun itandi ni atong mga wagyo rin tawoy income makuha matagadlaw. Alasay sa Jess na itong oras, kabagtig kabalkada sa ikarong adlaw, ano'y pahigayon na ang medical mission sa National Irrigation Administration kuniya. Sugod karong alasay sa buntag, hangtod kung kanusa mahuman. No? Hangtod kanusa mahuman ang operasyon o lakip na usab ang ilahang mga mamahimong kliyente kabagtig kabalkadas. So alang niya itong gusto nga magpa-check up, labi na nga ilahang mga doktor gikan pa sa Cebu City, o pwede mo nga mabisita dito sa buhatan sa niya sa may Balintawak sa Regional Center. Ito? Tungod kay dili lamang kini alang sa tuang mga Irrigators Association or sa tuang mga mag-uuma, apan lakip usab nini, welcome ni sa mga walk-in applicants, no? Mga nagikan diri sa matag kalungsuran sa Zamboanga del Sur, di Bacas, siyudad sa Paganian, nga gustong mapahimulo sa libreng check-up, libreng operasyon, no? Adto lang sa buhatan sa niya. Basta ang walk-in applicants kabagtig kabalkada sa gusto nga magpa-check up or ma-avail sa medical mission sa niya, hangtod lamang matudpa sa alas 2 sa hapon, ilahang dawaton. Pag mulapas na alas 2, di na sila mudawat, close na ang ilahang pagpandawat o walk-in applicants or kininga mga pasyente pagka alas 2 sa hapon. So kung alang niya itong gusto nga mo-avail,
Gusto nga magpa-opera kung ugaling, adun na mo'y mga sis bitaw diha kabagtig kabulkadas. Para sa pangamatang diha sa inyuhang kining mga gipanghambin nga angay nga operahan. O double check dito ato sa buhatan sa niya sa Balintawak sa Regional Center. Kabasin og mo na ni ang kahigayunan nga ma-operahan na inyuhang mga sakit. Ang mga doktor ha, gikan sa Cebu City. O gingon man usab, bagatong mga maghuuma na to nga nagikan pa sa matag lain-laing probinsya, o nana kagahapon pa lang, naabot na dres Pagadian City, no, kay gikuha man ni sila sa sakyanan sa niya, or doon na kayo gigahin nga sakyanan ang niya, aron nga kasakyan, no, kabagtig kabulkadas. O gingon man, uli ang kabalakan, kay doon ay libre nga paniud to sa mga pasyente, no? Libreng paniud to sa mga pasyente, gigahin ang National Irrigation Administration ko niya. Mao kini matud pa ang panata ba, no? Ang kining mga panaad ni sa tuang regional manager nga si Engineer June Nathaniel Plaza, no, nga sa usa ka tuig makapahigayon gayud siya og medical mission gikan sa iyahang mismo nga panudlanan. Okay, sa tuang interview nga to kang Engineer Plaza, giingon niini nga ang pundo nga gigahin alang sa medical mission, no, sa paglukat og ticket alang sa tuang alang sa mga doctors nga gikan pa Cebu City is gikan gayon sa iyang kaugalingong panudlanan, no. Ang tulo niya matud pa kabulan nga sweldo iyahang gigahin aron nga makapahigayon lamang or mapahigayon lamang ang medical mission kabagtig kabulkadas. Ingon ana ka kuan kining ka manggitabangon, no, si regional manager Nathaniel June Plaza, ang ato ang regional manager sa NIA diri sa Zamboanga Peninsula, no, nga iya gayong gihatagan og dakong pagtagada ang panlawas sa mga mag-uuma or mas makatawhan nga sakop sa Zamboanga Peninsula kabagtig kabalkadas. Alas sa 6:14 na itong oras, diri pag-ihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan o yung sabay na hitabo karon diri sa Pagadian City, nga daghan naman po kayo nagreklamo bahin sa plitihan. No, grabe na matutpa kamahal kayo, dili na musugot ang uban ng mga baobao operators nga gikan matutpa sa Kapitolyo, paingon diri sa may Gaisano, plitihan o 20 pesos. Radio Magbating. Ngayon sa naman ni mga tricycle or baobao drivers sa Pagadian, no? Sa tuwang nahinumduman ra ba, wala pa nahitabo nga uminto sa plitihan dire sa Pagadian. Kamura mga operators ang nagbuot-buot sa pagpaningil o dugang nga plitihan kay lagi, no, maingon ta og ning sabot na lang pud ang uban nga mga commuters tungod kay ning saka ang presyo sa gasolina ni adtong mga, di ba, ni habit hapit magusagatos. Pero karon nga inanay na nga ning us-us ang presyo sa gasolina, aya pud in taon ninyo ingnaoy nga di mo muhatod kun 20 pesos lang in taon ang iplete, no? Hinoo na sayod man ta nga ang minimum sa Pagadian 15 pesos, di ba? Sa first kilometer. Then ang succeeding ni ana kay mag-add on na og pila to? 2 pesos kuwa ta masayop, di ba? So muna gingon ba nga kining ay lang po siguro kayo mahala, no? Basta niya bag inyuhan ang dublihon. Kay sa hangyo po traba ninyo sa nguni ang panlunsod, wala gi-grant nga ang himuon nga minimum na sa 20 pesos, no? So muna gingon kabagtig kabalkadas nga karong panahon na sinabtanay lang ta, no? Kung ugali ang tanawan po nato siguro, kung nadun na ba'y kapasidad ang usa ka pasahero nga muplete sa inyuhang ipangayo nga plitihan. Kabasin bag muna-muna rapod na in tao or maumao rapod in tao na ang plete, ang ikaplete sa inyong pasahero. Importante, doon na mo'y income matag-adlaw, doon ba? Dili masiguro ingon nga sa tanang pasahero, muhatag o kining, dili mo sugot kung pila inyong pangayo.
Kung nadaghan yung kayong mga post sa social media, daghan kayong mga reklamo nga ato ang madawat at ang mabadunggan sa mga commuters nga uban nga sobra na matud pa kamahal, no? So wala man ato gi-question nga sobra man magpamahal. O wala to wala gi-question nga nagpausa ba mo rather. Pero ato lang dire is ayaw kay mo palabi og sobra ka kuanay paningil ba nga sobra ka mahal sa pritihan, no? Na lang kung mabuhi mo og ingon man maka ma-okay ra pud ang inyo nga pasahero, di ba? Dili kay ang mahitabo kabagtig kabalkadas kamo gyud poy matuman. Yes, I got you.

0: huwami nakadawat o ga fuel subsidy. Ang pangutana, kinsa bang sala? Diba? Then pagkahuman, gainan nga ipadali, ang uban kay wala dayon ni comply. Motong nabutang sa second batch na lang pudunta. Katong diba, naipila ka buok sa Pagadian City. Nga ning process nga nabutang sa second batch. Apan gumikan lagi ka sa second batch, nga wapag ilhantod ka ron, mauna nga magpaabot pag yun tong uban, nga wakadawat, kabagtig ka bulkadas, di ba? Pero katong mga nakadawat na in town, maluoy pud mo, oy, di ba? Makonsensya pudunta mo, nga nakadawat naman mo, ay mo palabi o gakining pagpaningil o sobra ka mahal nga plitihan. Kakadugayan, mahubag-hubagan ginain yung sampot. Radio Magbating! Mahubag-hubagan ang yung sampot, kulang pa yung income matag-adlaw. Diba? So inaana na gud nakabagtig ka bulkadas, sinabtanay ba, mabuhi mo, o pagkahuman, dili pud mo matagman og mga kining pasahero. Dayon, usa sa mga tambag nato diri sa mga commuters. Diba? Kung galing adunay mga baw-baw operators nga maningil og sobra kamahal, dayon pagkahuman kay kining bugat gyud sa inyong buot, no? Doon naman ay mga cab numbers, timan eh. Dahil ayan na magsakay o utro. Di ba? Ana ra kasimple. Kung galing kapuyan, gin mo nga mutaho dito sa buhatan sa kining city traffic, oh, Sharo, din nyo na makuha ang mga cab numbers nga naana sa kilid, naasa atop, naasa likod, panarapitag pagipang plastad na ilahang mga cab numbers. Di ba? Napas dulong, kana ilahang kaning plate, gibutang, nga kining cab numbers. O diha pa lang daan, inyuhan ang matimanan, aakine, mahal kay kagpangayo, sunod din akong sakay nimo. Sa kadaghan o mga baobaog na masayro siya sa Pagadian, tanan bagyod mangayo o sobra kamahal nga pritihan, di ba? Sa muna kabagtig ka bulkada usahay, makaingon ba nga ang sobra kamahal nga pritihan din sa Pagadian, usahay kay makahatag o dili maayong imahe sa tong syudad, di ba? Nga naman, tungod kay kunugaling manggod, adunay mga dili taga-tua, dili taga-Pagadian, nga maabot diri sa tua, din paghaman mo sakay kay magpahatod hadapita, matagman mo. Makaingon ang mga dili taga-tua, ha, kamahal ba sa ilang plite? Kay samot na nga sagad karon sa mga bao-bao, wala in taon gibutang ang mga taripa diha sa ilahang mga kuan unit. So hangyo na to, city traffic. Di ba? Siguro atuan ning ikuan pahugtan ning mga pagpandakop bitaw niini or pag inspeksyon niining mga baobao diri sa syudad sa Pagadian kon ugaling gipang butang ba diha sa ilahang nga baobao ang mga taripa. Di ba? Kay mao mo gud ni nakasayop mao ning makapamintaha og tama ning uban nga mga drivers, makapresyo og taman. Tungod kay wa man nasayod ang uban nga makatawhan kun pila ba ang kining plitihan, pila ba ang taripa paingon anang destinasyon, no? So ato mga city traffic sir late. Or di ba ka kisa man ato mga traffic enforcer diha karon nga nagpaminaw. Siguro inyohan ning pahugtan ning ingon aning inspeksyon, no? Karon nga walay mag-abusar mahitungod sa plitihan. Kay kung kanunay lang ingon aning atong baw-baw diri sa Pagadian walay mga taripa gipang butang. Na, muna giingon nga ayaw paabutan ninyo nga mas daghan pahinoon ang magbagulbol nga mga katawhan or else matagman pahinoon mo sa mga tagadili Pagadian. Magyaw-yaw ganin taga-Pagadian mahitungod sa pag-usbaw sa plitihan unsa nalang ka ang dili taga-Pagadian, di ba? Sa ingon na kabagtig ka bulkadas, no? So, hangyo lang nato sa mga operators, dili man sayop nga magpausbaw mo plitihan pero ayun na po kidak-a, di ba? Kay nakasabot man na ang mga commuters. Kung buto na hunaon, kung apikta, dili naman kay kamoy apiktado. Kay apiktado man tang tanan. Pero may reklamo ba ang mga commuters? Di ba? Mapugwala. Minga ng commuters, okay. Tungod kay ang iraso ninyo, ning mahal man ang gasolina. So walay choice ang mga commuters, pero ay lang po ninyo pasubra eh. Kay ang sobra ka mahal sa inyong plitihan ng pagpangayo, mabot lagi sa panahon nga magabagabaan mo, mahubag-hubagan na yung sampot, aw, munigiingon nga resulta na sa inyo ang pagkabintahuso.
1: Rats.
0: Atong pagbalik ka bagdi ka balkada, dugang palisgutan diri paghihapon sa bagtingan sa katawhan na size 27.
2: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Uy! Kainan!

0: favorite sulit pusok news all day para Ama Pusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Ako, ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karoon, di na kayo kung magpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2 Laban sa katauhan, mudating sa kamaguuran, pagtingin sa katatauhan.
3: Alas 6:33 sa itong oras sa Gabag de Gabalcadas. Balik tayo rin sa pagpanaguban. Good morning diyan ni Calves Arisgado. Das Alegria Pagadian, Vanex Abamunga. Good morning. Ingon Mans Imbler Annalyn. Good morning po. May buntag usab ni Dundon na Termes. Sir Dundon, good morning. Das may kamalig Dumarinaw Zumbuanga del Sur. Lakip na usab ni General Espanyol Ibon. May buntag sa Tanandaw nga taga Pagadian. May buntag sa inyo. Sa kadanlogan matutpa kay sa isinta na amplitihan. Nagingon nga, good morning. There is danlogan na nag-increase na sa pitihan ang mga drivers sa baobaom. No, ngayon na sila 60. Dako sa nagtubo. At ag-jes na matutpa ang ilahang na increase sa pitihan. Nakadawat naman unta sila og 5K sa katong ayuda. Oh, good morning. Ang nagingon nga, kung nagaling, di ba? Abot, ang giingon mong good to, nga katong mga bao-bao nga nakadawat o mga ayuda, pambutangan o mga stickers, no? Nga doon na yung mga hotline ni pambutang, kaya aron lagi nga maka-text tong mga pasahero kung nagaling, mga ayog mahal nga plitihan. So, diri sentro ba? Sentro gikan, pagkos danlogan sa sinta, paras ko, igu-igu, rapod yata. Diba? One way. Sa isinta. Jis ang kineng giusbaw. Pero mo lagi na, diba? Nagingon nga, okay rin siya, inani nga dako nga plitihan, kineng jis nga uminto, kung galing sakto kag budget, pero katubang igu-igu lang ang budget kabag tigabalkadas, diba? Nagingon nga, usahay, diri kita mo makareklamo, no? So, muna nga, sabot-sabot lang kining tawon. Good morning. Ang kusog maningil katong mga bao-bao nga kuluro, madamay in town ning dili mga kulurom. Maskin pag dili kulurom, di ba? Maskin pag dili kulurom, ako mismo maka kuan gyud ko. No na nga digi ko musta kay kini bitawong bao-bao nga dunay mga franchise o mga tanag ha ka sir. Unya mo kuan kini nga mayong kag adto ang lugar din inon kag pila imong hatag. Di ko ganahan musakay na ang mga kining klase sa mga baobaong ano man. Kabalo naman sila unsay kining pilay plitihan anang lugara. Then pagkahuman, dili punta ng pasahero lagi sa maingon, nga dili punta kabalo huda-huda. Di ba? Pero ang ako lang yung dili ganahan, kada lang yung pangutan, pilay po ihatag ni mo dito. Kada lang yun. Pwede magpaabot ka kung pilay ihatag. Di ba? Importante, no? Doon na kay pasahero. Kaya ang pinakapayat po yung kabag ng kabalkadas, kinausahay kay kanabitong mahulog nga imong gipakyaw ang bao-bao. Dahil ang resulta kay mamake up ang laing pasahero. Di ba? Naka-experience mo ingon ana. Nga, muingon usahay ang driver nga. Sige sir, ihatod ta ka dito sir. Nga, ikaw magadali. Hatod na lang ka. Sige sir, ihatod na lang ka dito sir. Kining good for to na lang sir. Aron ihatod ta ka. Ikaw na akong pasahero. Hala. Pag-abot dito sa unahan, ma-make up man hinoon. Di ba? Marag, giloto kasi mong kagaling yung mantika. No? So, kung ugaling, makahibagat mo ginana nga drivers, ayon sa kiyoy, kadakag mga namasahero, dili siyudad sa Pagadian. No? So, pwira lang itong nag-namasahero nga tarong. Ang nabitaw, masahero nga, ahaman ka sir, ahaman ka ma'am. Dito ko sa kuwan. Okay, way problema. Largo pa sakay. no? So yung una na, muna lagi nga, ang tarong ng mga drivers, ang tarong ng mga operators, madalahig or maangin sa mga badlungon ng mga operators kapag tigabulkadas, no? So, di magin po nato na good, malikayan. Matutpapito sa atong katiguangan, sa usa ka bulig nga lube, doon na gyoy masagol nga buang. Di ba? Doon na gyoy masagol nga kining buang nga lube. Sa to pa, sa usa ka kahugpungan, doon na gyoy po'y masagol nga tulibagbag o utok. Anak lugar. Oh. So, ang ato nga buhaton dere, na umura gyud na, itaho dito sa city traffic or di ba ka ayos sa kisunod. Tanawang taog doon na pa ba sila income nga kuan, makuha ka na adlaw. Mayingon po na nga pasahir, mga kuan, operators, may magkamuray pasahiro. O di ba? Pero what if, di ba, magkahiusan ng mga commuters nga kanunay mabiktima sa mahal nga plitihan. Kanunay mabiktima sa pilay hatag ni mo dito. Kunyang mubungat ka, mayingon diyo, dungagilag kuan ma'am. Ihatuntak ka, pastilan. Di ba? Inana ang mga kining uban nga mga namasahiro diri sa siyudad sa Pagadian. Ini og mohonong pilay mangutanag pilay hatag nimo didto. Gipa gidungagan na gani sa minimum ang pletihan kay aron lang ihatod. Moingon pagyud og himuan na lang ani nga kuan ma'am kay aron ihatod ta ka. Di ba? Mao na diha. Muni only in Pagadian City. Nga ang mga operators usahay mo di ka kasabot stila na lang yun. Alas 6:39 itong oras kabag nagibalkada sa ato pagpanaguban sa kanunay hatod ka nato sa Camp Health, a multi-specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maaw sila sa Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mako na ang Camp Health Multi-Specialty. Engon man, Iliana Bivio College, niyabag usap paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga incoming first year college or baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio. Ang Iliana Bivio, sa kapribadong tulungan, nga doon ay ubos kayo nga tuition fee alang sa atuang mga kolehiyo. Pwede ka makapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Amtang sa mga senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. Bugtong, miscellaneous lamang inyong bayran. Muna magini kanan, nga nang wato magkasamahal nga mapribadong tulunghaan, kundi kalidad nga edukasyon pa lang ang imong gikinahanglan o baratog tuition fee, adto na pa-enroll sa Iliana Bivio College. Ang Iliana Bivio sa kolehiyo doon ay kurso gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Ay galimot, Iliana Bivio College. Alas 6:41 na tawuras, kabag di kabalkada, samtang sa Pikas Bahin, o sa ni kamayong balita, alang sa tuwang mga fresh graduates, kuno galing, kini ang hingpit na nga mapasar, no? Ang nakaungong nga balaod, kabag di kabalkada, sa ang one-time cash grant act of 2026. Kini ang gidoso ni Senador Jevy Ejercito. Gidoso sa Senado ang 5,000 pesos nga one-time cash aid ilalo matudpa sa one-time cash grant act of 2026 aron tabangan ang mga bagong graduates sa mga galastuhan sa pagpangita og trabaho. Sama na lamang sa ilahang mga pamasahe, sa mga printing o lakip na, kung unsa ang ilahang gisuot o ilang suoton. Matod pa, nga ilalom sa kining nasangpit nga balaod or proposition bill, nga nakaong-ong pa lamang, no? Kining cash grant nga 5,000 pesos alang sa tuang mga fresh graduates nga mangita og trabaho, di ba? Kaya syempre, ining mangita kag trabaho, Hashtag yun kayo nga gastuha kabagtig kabalkadas. Kung wala kay sakto nga salapi, di ba, maglisod yun ka sa pagpang-apply. Kadaghan kayo mga requirements. So nindot nga balaod ni giduso ni Senator J.V. Ejercito nga hatagan og 5,000 pesos. May nagingon nga mas mayo pang ihatag ngadto sa mga fresh graduates. Doon ka nga kawaton lamang sa mga politiko nga mga wailaing gunahuna kundi paburuto ng ilahang mga tiyan og taman. Tumong matudpa sa nasangpit nga ayuda sa itong kikaingon nga kinahanglan nga matabangan ang atuang mga bagong graduates sa pag-asikaso sa ilahang mga requirements kasama na lamang sa pagkuha sa NBI clearance, TOR, printing sa resume o lakip na usab ang ilahang mga pamasahe. Kasamtangan ang nasangpit nga balaod, no? Kung ugaling kini ang maaprubaran, ang mamahimong maka-avail nini kato mga fresh graduates o mga estudyante sa state universities and colleges nga kining kwarta ipaagi ilalom sa DSWD nga Cash for Work Program. Samtang sa pananausaba sa Ibon Foundation, gingon nga ang sugyot balaod nun nga 5,000 pesos nga ayuda, usa lamang kini ka dinalian or temporaryo nga solusyon aron nga mapagaan ang kining bitaw palas anon nga kining galastuhan sa mga nangita og trabaho nga mga fresh graduates kabagtig kabalkadas. So wala pa ni siya, no, na pa ni nakaong-ong pa ni sa Senado. Paabuto na to ni kung kanus ani mahimong balaod or maaprubaran kabagtig kabalkadas kining gitawag nga cash aid alang sa tuang mga fresh graduates. No, gani, dapat gani, dili lang kay 5,000 ang ihatag sa tuang mga fresh graduates. Kay kung buto na hunaon, pilay gasto sa pagkuan ron, pagkuha sa imuha nga TOR. Pliti pa lang nimo, may lang nuna kay kining kaugalingon nga motor, mo gasto pa kag tubel, di ba? Yung pagkahuman kabagtig kabalkadas, ang requirements inig pang-apply nimo og trabaho, kun ugaling adiser ka makasulod, kinahanglan pa ka nga mukuha daan og NBI clearance. Mukuha pa ka daan og TIN, mukuha pa ka mag-open pa ka daan og kining Pag-ibig, PhilHealth, o SSS. No, kaya aron nga ini og kung galing aduna na ka employer o makasulod na ka, tuloy-tuloy na, dili na, maunsa man, mabalo in taon ka og kining comply yung mga requirements kabagtig kabalkadas. Plus, daghan pa kayo mga requirements uban nga kumpanya nga gipangayo. Diba? So, muna nga dako ni siyang tabang. O, no? Muna gingon nga dili lang taka 5,000, kundi mas more than pa sa 5,000 ang ihatag nga cash grants sa tuang mga fresh graduates. No? Kaya aron nga matabangan sila sa ilaha nga pagpangitag trabaho. Kaya may unta, sa imong pagpangitag trabaho, sa imong pagpang-apply, madawat ka dayon. No? Di pag yun. Kadaghan kay mo mga aplikante, kabagtig kabalkadas, muna nga, kinahanglan nga mga apply, mangandam kadaan. Kinahanglan mag-print kadaan, og daghan og mga resume. No? Kaya aron nga, anytime, pwede ka nga maka-submitar sa imuhang mga requirements. Pero kung inani nga pawalisiya, no, nga tagaan o kinibitaw nga hinabang ang atuang mga fresh graduates, no, nga 5,000 pesos, unta doon ay magbabalaod, no, nga magduso usab o balaod nun, nga tangtango na in taon ng kinibitaw mga apply kag trabaho, dayon pagkahuman, nangita ganay kag trabaho, doon ay mga kumpanya, doon ay mga government agencies nga nagkinahanglan pa man hinoon o at least 2 years experience. Radio Magbating. Diba? Kada kung tabagha kabagtig kabalkadas, paunsa magkatrabaho ang mga fresh graduates kuno galing ang matagag buhatan sa gobyerno o maskin pagdili buhatan sa gobyerno, mapribado man, mangita o at least 2 years work experience. Radio Magbating. Unsa man gyud? Nangita mo og trabaho o ay nangita mo og trabahante or for compliance lang na sa atuang civil service. Radio Magbating. Di ba? Paunsa makasulod ang mga fresh graduates kung ingon ana man lang galing kanunay nga gipangita sa matag kining kuan employer, no? Sa atuang mga government agencies. Naaman to ay mga vacant position nga wala nagkinahanglan o matawag tag work experience pero katura po kutob sa utility. Radio Magbating. Na ay uban kabagtig kabalkadas nga mga position nga dunay mga qualified dito gyud masangit kanunay sa work experience. Kunya ang pinakapait pagyud kabagtig kabalgadas gawa sa work experience, kinahanglan pagyud nga adunay nakapailalom og trainings. Wa mo kuya pi mga kwan kining government agency ingon ana ang inyo ha mga requirements gyud. Mao ginay nakabutang sa balao sa palisiya sa civil service. Mao na nga dinato ma-question usahay kabagtig kabalgadas nga mas pilion na lamang sa pila ka mga katawhan nato nga mo trabaho sa abroad. Ngano man? Tungod kay kung sa abroad ka mo trabaho, walay daghang kuskus balungos, di ba? Walay dili sang katutak ang mga requirements nga gipangita. Pero dire sa Pilipinas, pagkang daghanang gipangita ang requirements kung mag-apply kag trabaho, no? Unya paggahuman, ini og kining nana ka sa trabaho, mura ra ba og unsa kadako ang sweldo? Muna gingon ba nga usay wa na mao ang atong palisiya diri napita, di ba? Nangita tag trabahante pero ang atong ipangita katong dunay work experience. Okay, advantage and work experience. Karon nga dili na maingon ta og mag kining mabalo pag tudlo ang usa ka employer, di ba? Pero ang pangutana nato diri ba? Nga paon sa masulod tong uban nga mga fresh graduates nga qualified unta, di ba? Nga dila diha man ma, kining masangit sa ato sa inyo hanggi kining uban nga mga requirements, no? Sa uban ninyo nga mga kining gikinahanglan nga work experience, dunay kining seminars or pila ka kining trainings nga pila ka adlaw. Hay. Inana na lang bagyod ang atoa kanunay nga atoang balaod kabagtig kabulkadas, no? Muna nga ang uban pilio na lang nga, di ba? Unsa man? Ang uban kabagtig kabalikadas, piliyo na lang nga magpakakabos kaya mahimong miyembro sa Forbes. Unsa yung nahitabo sa tuwang nasod? Di ba? Gumikan sa mga matawag taog lisod kayo sudlon ang trabaho. Daghan kayo og mga katauhan nato nga makaingon ta ba nga nahimong mismatch sa ilahang nga kining ang ilang trabaho. Ang ilang profession nga nahuman wala nahaom sa ilahang gitrabahuan karon. Ngano man? Tungod kay kun mag-agad ka sa imuhang nahuman nga kurso, maabda na lang kag katiguwang murag 10% rang ang kuan kahigayunan nga makasulod kag trabaho. Di ba? Mamani tinuod. Kay kumot ni mo unahon-unahon, matagtuig pagkandaghan ng graduates, matagtuig pagkandaghan ng passers. Ang pangutana, tanan ba nga mga passers, tanan ba nakagraduate sa ug anang nga kurso, nakatrabaho diha sa ilahang gagiskulahan? Wala. Ang uban tuwa dito nag nahimong nga security guard, nahimong nga cashier sa mga department stores, di ba? Dunay uban nag-online teaching na lang, dunay uban pod. Lahi ang mga trabaho. Ngano man? Tungod kay lisod kaayo. Lisod kay sudlon ang trabaho ang imong ang kurso nga imong gihuman. Munay giingon nga ambot. Paunsa kaha masolusyonan ang atuang nasud kabagtig kabalkadas mahitungod niining mismatch job. Di ba? Doon na bagyod kay solusyon? Kuning ugaling kanunay lang nga ingon ani ang mga requirements at tuang kining mga employer? Di ba? Unya pagahuman ang uban bagyod kabagtig kabalkadas pinakapait kay kun una kay work experience pero dili po related ana ang ilahang gipangita, di gihapon ka makasulod. So wala, useless lang tanan. Di ba? So muna nga ang nahitabo, mga kabagtig, mga kabalkadas, mag-apply na lang ka, mangita na lang kaglaing trabaho. Tungod kay, doon na kay pamilya. Dili po ka gusto nga maglisod og taman. Di ba? Muna nga, basin usahay, dili gayod, sakit gayod sa buot, bugat sa imuhang kasing-kasing, pero wa kay mahimo. Kundili, imuha na lang yung sudlon ang trabaho nga dili inline sa imuhang nahuman nga kurso kabagdig kabulkadas. Radio Magbating. Bonay, ambot, kinsa kaha nga presidente, no? Or kinsa kaha nga mga senador ang makabuhat o balaod nga manduan nga kung ugaling nangitag trabaho, nangitag trabahante, dili na makinahanglan o mga work experience. Di ba? Nangita mo mga trabahante nga doon ay mga work experience. Yan paghaman, may lang po sa permero. Pagkahuman, damtan o pila kabulan, tuwa na, nagproblema na mo. Kay badlungo na kaayo. Di ba? So, inana, kabagdig kabalkadas, mauna nga, wala kita. Kung ingunani man galing kanunay ang mga kuan, kinibitawng pamaagis aron nga makasulod kasi mong trabaho, ang mahitabo, di gayon mo lambo ang atuang nasod. No? Di gayon mo lambo. Kay wala man. Sagad sa to mga trabahante karon, mga matawag tag mismatch jobs. Di ba? Kadaghanan gayon. Tanawag unang uban? Hmm? Mauna ang ambot na lang. Mga ambot na lang yung kabagdig kabulkadas. No? Kay kung yung muhang basihan lagi, karong mga panahon na, kung wala kay kaila, kung wala kay backer, kung wala kay kwarta, aron nga imong ikahatag dito, under the table, di good po ka makasulod. Hmm. Napay uban nga mga kurso, imbis na humana kag-eskwila, kinahanglan pa kamo-eskwila pagbalik, kay aron nga, kining nga, doon na kayo tsansa nga makasulod sa DepEd. Ano ba? Hmm. Kanang DepEd po doon? Usap po na. Nga, lisod po kayong sudlon sa trabaho. Ganun man. Human na kag-eskwila. Graduate na ka. Pagkahuman kay, nakapasar, tayo ka, board kag-exam, nakaming, nakapasar kag board exam. Hala. Pagparanking nimo, kaya wala man ka nagmasteral. Zero ka sa education. Di ba? Unya, napabaghihapon ron, ini magparanking ka sa DepEd, nga doon na po kay dapat, doon na kay work experience. Oh? Sinana ba? Yatanawa rong panahuna. Noon ang ubad ng mga maestra, musugot na lang nga mahimog kining kuan, local paid teacher. Napamaning local paid garon kasi una sa tang estudyante pa ko kay napamaning local paid god. Nga musugot na gid in taon pilay sweldo. Karon lang gyud guna experience, di ba? Singon ana ka lisod ka bagtig ka balkadas sa pabay lisod nga sudlon nga trabaho. Halos-halos gyud, no? Muna'y giingon nga utong na lang siguro tataman. No? Ato na lang yung dawaton. Hantod nga mausab ang mga palisiya nga dili na mahimo nga mag-mismatch job ang atuang mga bagong tubo. No? Stilan na lang yun. Nag-iingon, kung ugaling doon may kwarta, alas sa pag-negosyo mo ay, mag-negosyo na lang mo. Kay, kamo pa'y magbuot sa inyong oras, kamo pa'y magbuot sa inyong kuwan, wa pa'y masuko ninyo. Di ba? Anyway, kabagdig kabalkadas, salamat kayo sa pagpag-iuban ka na ako. Una ko yung oras. Hangtod na lamang sa sunod higayon, dari paghihapon sa tuwang pagpanag-uban, Lunes pohon, sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6 sa 51 sa buntag.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Sunfold Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
7: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery.
9: Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
13: Radyo magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong higbalita.
1: Mga kabagting o kabawkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Daw kita karon nga Biyernes mitsa 8 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News FB page. Oga ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kaso sa illegal recruitment o human trafficking sa Zamboanga Peninsula ni Obos Sigon ni DMW9RD Tangkalagan.
2: Plano sa Balangasan River Watershed gisgutan sa workshop sa Pagadian.
1: Samtang upat ka mga kandidata sa beauty pageant sunod-sunod na kuyapan gumikan sa gingong gihiluan.
2: Sa uluhan sa balitang regional, senior citizen gisaka og gitigbas samtang natulog.
1: Lima ka SK officials nagatubang og kaso may kalabutan sa budget irregularities investigasyon nagpadayon.
2: Sa uluhan sa mga balitang national, 90% sa mga Pilipino gusto nga moatubang si VP Sara sa Senado.
1: Ibasura sa korte sa Quezon City ang petisyon aron ihunong ang impeachment ni VP Sara.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Rubio makikita kang Pope Leo Sigon sa White House.
1: Pagdagpi kon paghapak sa mga magtutudlo sa estudyante sa Singapore, gitugtana.
2: Sa balitang negosyo, BSP gitugutan ang pagkuha og kwarta sa mga bangko panahon sa kalamidad.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Zaragoza midaog sa kulbahinam nga dula, bato kang plete.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, DOH Zamboanga Peninsula naghatag og pag-ila sa mga health workers ato sa Health Workers Day.
1: Tang sa Nasayod Kaba Corner, mga solar panel nga mugana bisan magulan, hapit na makabot sa siyensya.
2: Samtang sa balitang showbiz, sa BTS concert gidugok sa mga fans sa Mexico.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namor.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 kumusab ka nato sa Pagadian Junior College.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal!
1: Ipaklaro karon ni Department of Migrant Workers 9 Regional Director Iris Gay Tangkalagan nga niubos na ang mga kaso sa illegal recruitment ug human trafficking sa Zamboanga Peninsula base sa pinakabagong datos gikan sa ilahang buhatan. Sa interview sa media, gibutiag ni Tangkalagan ang pag-ubos sa mga kaso resulta sa nagpadayon nga kampanya batok sa illegal recruitment pinagi sa masugot nga border monitoring ug aktibong information drive sa komunidad aron maprotektaran ang mga individual nga nangita og trabaho sa gawas sa nasud. Gidugang panini nga dako ang natabang sa koordinasyon sa nakalainlaing ahensya sa gobyerno aron mapugngan ang operasyon sa mga illegal recruiters og traffickers. Apan bisan pa man nga niubos ang kaso padayon paghihapon, nagpahimangnon si Tangkalagan sa publiko nga magmatngon og likayan ang pag-apply sa trabaho nga walay klarong dokumento o dili lehitimo. Samtang gidasig usab sa opisyal ang mga aplikante nga mokonsulta una sa Department of Migrant Workers ug siguruhon nga lisensyado ang recruitment agency aron malikayan na nga mabiktima sa illegal recruitment ug human trafficking.
4: Dili na kaayo rampant ang atoang activities diri on human trafficking because diri pa lang sa ato diri pa lang sa Zamboanga del Sur na anay active na task force Zamboanga City, Cebu Gay, daghang mga task force na active, and then we work in coordination with NBI, of course the chair, our chair is the Department of Justice, naapod ang PCG and other law enforcement agencies who are helping us sa mga pag-advocate and pag-rescue na natay series of rescue operations na ginahimo, of course, para ma-rescue na to ang mga to-be victims pa lang.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Malampusong imugnang duha ka adlaw nga workshop alang sa paghimo sa Integrated Watershed Management Plan sa Balangasan River Watershed niadtong Mayo 5 ngadto sa Chandrasut sa Pagadian. Ang kalihukan ni Panguluhan sa Department of Environment and Natural Resources Region 9 pinaagi sa Conservation and Development Division aron mapaligon ang pagdumala o pagpanalipod sa watershed. Pasabot sa workshop, ang gamay-nugdanon sa watershed isip tinubdan sa tubig, panginabuhian o proteksyon sa kinaiyahan. Sentaro sa panggahimtang sa Balangasan River Watershed, lagip ang vulnerability assessment o ang mga nagunang isyo nga nagka-apekto sa ecosystem. Tumot sa workshop ang paghimo o komprehensibong management plan aron magiya sa ustong paggamit o pagpanalipod sa watershed.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nakuratan og natingala ang daghang netizens o bisan pa man ang mga katawhan nga nakasaksi sa mga insidente. Human may viral sa social media ang sunod-sunod nga pagkakuyapan sa upat ka kandidata sa Binibining Kulabay 2026 sa tol sa araw o kapistahan sa Barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. Nagkalain-laing reaksyon ang migula sa publiko kung tungod ba kini sa pressure, pagkaon o sa giingong gihiluan na apan sa pagkakaroon. Wala pa'y konkretong basihanan o kompirmasyon gikan sa mga otoridad. Base sa report, nagsugod ang insidente atol sa long gown competition. Inadunay usa ka kandidata nga gingong gitayhupan ang iyang likod sa usa ka tawo gumikan kay aduna matudpay pulbos. Apan human niini, pipila usab ka mga kandidata ang nakasinati og pamuypoy hangtod nga nagsunod-sunod og kakuyapan. Samtang usab kanila nakaabot pa sa question and answer portion. Dali usab nga miresponde ang mga barangay officials o gidala ang mga kandidata sa Rural Health Unit sa Tabina alang sa pag-atiman. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Honorable Lucrecio Armisen, ang kapitan sa Barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur.
5: Tapos sa RSU Cup is sigur pa sa usa ka biktima nga gipainom sila og katong tabletas para sa poison,
6: wala may effect. Salana magid siya kay katong isa ako ginakita nga paghuwad sa lana sa baba, paghuman og huwad dito, suka siya balik. Hindi sa ito pa, ang lana mo ay nakakuha sa dautan nga nasulot siya ang lawas.
1: Sa laing bahin, naghulat pausab ang publiko ang sibyahan sa opisyal nga pamahayag gikan sa RHU o sa lokal nga panggamhanan kabahin sa maong insidente.
0: BBC Parting Balita. BBC Balitang Rehiyonal.
2: Samaran ang usa ka senior citizen human ginigitikbas gamit ang hait nga hinagiban sa wala mailang lalaki gamit sulod sa iyang panimalay samtang nahinano kini sa pagkatulog. Masyado alas 12 sa kadlawon gamong adlaw Mayo 7 dito sa Puroxay Danggawan Maramag Bukidnon. Nailang biktima nga si Alias Josefa sa 16 anyos nga babayi lumulupyo sa naisgotang dapit. Sumala sa mga silingan nga tulo lamang sila sulod sa balay ni Atong Tungura iingawban sa biktima ang iyang anak ug usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola natulog sa laing lawak hinungdan nga wala dayon mabantay ang pagsulod sa wala mailing lalaki ug nitikbas sa biktima nga naigo sa iyang ulo ug daling gidala sa tambalanan. Aban swerte nga wala maunsa ang anak ug ang bata ug human sa panghitabo ang suspek daling nisibat sa wala matinong direksyon. Pagtangan ng mga otoridad panayon naghihimong imbestigasyon aron mailhan ug masikop ang suspeka ug masuta ang motibo sa maong krimen.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, padayon ang pagproseso sa mga reklamo batok sa lima kasangguniang kabataan kon SK officials nagyakusahan og posibleng irregularidad sa paggamit sa pondo guban pang administratibong isyu sa ilang barangay projects. Sumala sa committee report ang mga kaso nagikan sa mga reklamo nga may kalabutan sa SK fund utilization og implementasyon sa mga programa sa kabatan-unan sa barangay level. Matod ni Councilor Arnolfo Ricardo Cabling, Chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance, nga sa kasamtangan ang pipila ka kaso padayon pa sa hearing o evaluation stage. Samtang ang uban, gidismiss human mapakyas ang mga complainant o respondents sa pagkompleto sa gikinahanglang mga dokumento o pagpakita sa mga pagdungog. Gi-emphasize sa committee ba ang panginahanglan sa mas lig-on nga monitoring system o mas klarong koordinasyon sa SK budget usage aron masiguro ang transparency o mayong pagdumala sa pundo. Gi-pahinumdom usab ang kamahinungdanon sa mas istriktong financial accountability aron malikayan ang susamang mga isyu sa maabot o mapalambo ang kredibilidad sa SK governance.
0: BBC Parting Balita. BBC Balita Nasyonal.
2: Mga 90% sa mga Pilipino ang miingon nga gusto nilang muatubang si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nga hapit na ipahigayon sa Senado. Sumala sa usa ka non-commission survey nga gihimo sa Tanggeri gikan Mayo 5 hangtod 6 ug sa mga resulta ug sa mga resulta nga gipagawas nitong Miyerkules, 82% ang miingon nga ang Vice Presidente kinahanglan nga personal nga mutambong sa hearing samtang 8% ang nagtuo nga ang iyang mga abogado lamang ang angay nga mutambong.

0: mga tigpaluyo ni Duterte. 20% ng mga respondents nga walay kalambigitan, 20% ng mga tigpaluyo sa Liberal Party, o 15% ng mga tigpaluyo sa Administrasyong Marcos.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, gibasura sa Quezon City Regional Trial Court kon RTC Branch 81 ang petisyon nga gisangat ni Attorney Manassis Monscarpio nga nagtinguha nga ihunong ang impeachment proceedings sa batok sa iyang asawa nga si Vice Presidente Sara Duterte. Sa 5 ka pahina nga mando nga gipitsahan na og Mayo 6, 2026, si Presiding Judge Madonna Echeverri miingon nga ang korte walay jurisdiction sa pagpanghilabot sa gahom sa kamara kalabot sa proseso sa impeachment. Gibasura usab sa korte ang hangyo ni Carpio na mag-issue og writ of preliminary injunction batok ang House Speaker Faustino D. III, House Committee on Justice Chair Jerviel Luestro, BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sumalas korte ang investigasyon sa House Committee on Justice sa mga reklamo sa impeachment batok ang VP Duterte lehitimo og nahiuyon sa konstitusyon. Ipaklaro sa korte nga ubos sa Artikulo 11 sa 1987 Constitution ang House adunay eksklusibong gahom sa pagsugod sa tanang mga kaso sa impeachment. Isuportahan usab sa korte ang gahom sa komite sa pag-issue og mga subpoena aron makakuha og mga dokumento og mga saksi isip kabahin sa ilang imbestigasyon. Gingon usab sa korte nga ang usa ka injunction dili magamit aron mapugngan ang House sa pagtuman sa mga katungdanan iniisip usa ka constitutional body. Kung ang aksyon sa Committee on Justice bahin sa kaso sa impeachment ang kwestiyonon, kinanglan kining ipasaka sa Korte Suprema tungod kay ang House kabahin sa usa ka co-equal branch sa gobyerno. Iaprobahan na sa Justice Committee ang articles of impeachment batok kang VP Duterte human makakita og probable cause. Ang plenaryo sa House gilauman nga maghisgot og mubotar niini karong Mayo 11.
2: BBC Martin Balita.

0: sa AB Gadgets Pagadian, available mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan sa San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, i-message lang ilang FB account o kahaduula ilahang mga staffs. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakit ng usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: BBC, Sports, Balita.
3: Usa ka semana human sa masulubon nga one shot loss ngadto kang zero plate dito ni sa Del Monte si Presyo Zaragoza mipakita og talagsaong pagpamawi. Yang gipapas ang 5 ka puntos nga labaw sa iyang karibal sa wala pa niya kinigipil di sa sudden death. Aron makuha ang corona sa girls 15-18 division sa ICTSI Junior PGT Pueblo de Oro Championship kagahapon. Human ni Zaragoza ang maong kolbahinam nga dula pinagi siyang ligon nga baruganan din iyang napasulubon ang crucial nga upat ka foot nga par pot sa playoff. Nahitabo kini human si Plete nakasinati og pressure na si Piat sa iyang 8 ka foot nga par attempt nga miresulta sa usa ka masakit nga 3-pot miscue sa number 9 sa Pueblo de Oro Golf and Country Club sa Cagayan de Oro. Ang mga kalabusan puno sa emosyon o katamis giisa ni Zaragoza ang iyang makamot isip timaan sa kadaugan samtang si Plete nga wala makakuha siyang ikaduhang sunod-sunod nga titulo sa Visayas Mindanao Series ni hilak human sa kalit nga pagbalitad sa dula.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalyo sa balita sa Kahimsong Supanlawas, nakihiusa ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa tibuok na Suda. So pagpasidungog o pag-ila sa mga health workers nga padayon nga nagmakita o dedikasyon na o matinud-anong serbisyo alang sa katawhan. Sumala sa ahensya dako ang papel sa mga health workers sa pagpanalipod sa kinabuhi, pagpasiugda sa kaayuhan sa panlawas o pagservisyo sa komunidad uban sa taas kon labing taas nga level sa profesionalismo o pag-atiman. Ipasalamatan usab sa DOH ang walay kagapoy nga serbisyo o dakong kontribusyon na sa mga health workers sa pagpaligon sa healthcare system sa riyon o sa nasud. Ida sa ahensya nga bisan unsa pa ang mga hagit nga giatubang nagpabilin silang matinud-anon sa ilang tahas alang sa publiko. Happy Health Workers Day mo ay mensahe sa DOH sa isip pasidungog sa mga bayani sa sektor sa panlawas.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Gisusi sa mga tigduki-duki ang mga hybrid system nga naghiusa sa tradisyonal nga solar energy uban sa triboelectric effect. Diyan ang mga tinulo sa ulan nga muigo sa usa ka bahin makamugna og gagmay nga mga electrical charge samtang ang mga droplet muigo og mulihok tabok sa special nga gidisenyo nga mga materials kana nga paglihok mabag-o ngadto sa magamit nga enerhiya samtang ang output mas muubos pa kaysa kahayag sa adlaw. Ang konsepto nagbukas sa pultahan sa pagmugna og kuryente sa tanang kondisyon sa panahon. Sayod ka ba nga bisan og anaa pa kini sa development phase apan kung ma-perfect kini nga mga teknolohiya makahimo sa renewable energy nga mas kasaligan pinagi sa paghimo bisan sa ulan nga usa ka tinubdan sa kuryente. Ang kaugmaon sa enerhiya mahimong dili lang gikan sa adlaw apan gikan sa matag tulo sa ulan nga mahulog gikan sa kalangitan.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Mga madi, madi, ani ana ang balita showbiz.
0: Idugok sa bagang duot sa mga fans ng BTS concert dito sa Mexico sugod gagahapon adlaw Mayo 7. Ubang padayon gini hangtod sa Mayo 9 ngadto na sa Mayo 10. So wala pa ang concert sunod lamang sa pipila ka minuto nahurot nayon ang 135,000 na ka mga tickets nga nagbakita sa dako kaayong suporta ug excitement sa mga fans. Dili lang mga kabatan-unan ang nalipay sa mga concert kay bisan ang ilang mga ginikanan diapil usab sa pagpalit og tickets.
3: Ang maong balita, mga kabagting og kabalkada, tudusab ka nato sa Iliana Bayview College na ginusarang tulunghaan sa Sudan nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Ang BBC Bagting Balita, alas 7, gabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Doon sila yung mga banggitang doktor, nga sila Dr. Shell Ubay-Ubay, Dr. Jane Oliver Bangkuro, Dr. Vivina Bangkuro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, o Dr. Heidi Abalye. Sila mag-contact 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
3: Samtang sa Lengbayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment o sa Radyo Bagting News. Nakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol. Good morning usab ni Richard Mamintong Dinas Dumingag. O sa ninyong tanan, daghan kayong salamat. O kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namua.
3: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
6: Kung gamit yung isbihan ni Set Banyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubak ko man yun ko. Kanya to nung wala pa ko nagapam yun ko. Kasi ang kuan nagmintin ko Set Banyawan na takotaas kong kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tungka kong hubak, muntag ko to hapon ko inumon pero kung wala ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
5: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak magaling!
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang mabaligya didto?
11: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
10: Safe ba na ilang mga products?
11: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
10: Nindot lang ini, murag kinahanglan ako ni ay.
11: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
10: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
12: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
13: Travel Plus Gold.
14: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala ko yung gibati ron.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad! Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Sunfall Plus Gold.
16: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, ubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
18: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
19: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong imati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na biska.
21: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas, basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
21: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Are you
0: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo magbating.
3: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
4: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Kini, pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Sa Katawan.
23: Kala, kumusta ka ngayong buntag ninyo tanan? Nadlaw karon nga Birnes, Mayo 8, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawahan din hilamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
24: Yes, I'm Sykes Robotin, mahigala. Magigoban ka ninyo. Oras nga tulumanon ang programa. Ikaw, mga higala, kumusta o mahing adlaw ka na itong tanan? Thanks God, it's Friday. So, mga higala, bulan sa Mayo, tuig 2026. 26. At karon mga higala kay ilaw kalihukan karon ang DICT. Doon ay kapot mga higala ng sekretary diri sa Pagadian. Alang tong ilans na po daw nila ng free wifi wifi.
23: Sa ulang naman tan eh, gani atong hinumduman ang kanhi panman senador gringo nasan
24: karon
23: nawala man kon DCT di ba kan mawala
24: kini ba to bitawng matingala bitaw ta nga kasi kira mag launching anang pre wifi kunohay mga nang mingon tag kunohay ha programa ni gobyerno pero ambot ba ang programa sa gobyerno mga higala natuman bagin sa kanya to naman tong pre wifi kunuhay diha sa sitre diha plus plus diha sa pampublikong lugar
23: wala man
24: pero isa ka bulan kita te gamitan man ta pre wifi sa plaza
23: nawala
24: nawala raman unya karon mo lansing na puglain
23: kada lain nga administrasyon
24: lansa pug pirmi kini bitawng gagasto-gasto og kwartas gobyerno hinaon ila kwarta man sa tao di man na kwarta ang mga tawhana
23: gasto na og kwarta kay kintahay maghimo ka og mga panindot nga information dissemination para mo daig yung mga tao. Unya, makagasto po yung mga kaon-kaon ninyo din ha. Ambot na lang yun. O kano saan na mahuman launching ninyo?
24: Sige, launching mga higala nga na ay lugar. Dire lang sa Bunga del Sur ha? Dire lang sa Bunga del Sur. Ibutang na to Pagadian. Tanawa, subaya kung ano ninyo na mga higala nga antibok Pagadian, doon na ba'y signal? Bisan lag ka ng cell site lang. Anang, makatawag lang ka og cellphone. Kanang contact number. Tanawa ko na ninyo na. Diba? Maabot mo. Bisan pa kayo nga ng barangay dao. Wag yung signal niya cellphone.
23: Nagkawala ba ang kaning maayong servisyo kay naanaon ta to? Kanya, nanghambog pa yun nga. Dias Plaza na ay free wifi. Sa mga pampublikong lugar, labi na ng IBT, pampubliko man na. Kanya, ang mga tao na, kinahanglan man og na yung free wifi. May free wifi.
24: IBT, kanang IBT bulatok. White Laro signal. Ultimo kanang signal ni mong cellphone. Launching na po.
23: Signal ani nga wala man. Wa baka nilang pambalhin og laing lugar kay kusog na ang halin. bali atong tangtangon ning isa balintang laing lugar.
24: Pero kaniadto mga higala do na tayo hinabi nga kini diing programa sa kining free wifi di ay usahay ba kay wa may kaugalingon nga internet gud ning gobyerno.
23: Oh, mopalit ra di sila.
24: Nagpalit ra di sila sa og internet mga higala diha spill dito. Sus kay
23: wa man kabayad.
24: Wa man di kabayad. No? Dali man ka gobyerno, wala kabayad.
23: Atong gipunta na ni nga, asa naman ang inyong giingon nga free wifi, wa naman lagi ron.
24: Oh.
23: May lang sa launching, unong kabulan, apa pagkahuman, wala na.
24: Mm.
23: Namingaw na. Insa nga, inani manggod ni, wa kabayad. Dahil city na ng istorya ha, wa sila kabayad.
24: Tiyo-tiyo naman nato ito na hinabi mga higala. Pero mo lagi na, amatod pa, wa daw kabayad.
23: Oo, oh, naagani sa mga musipyo, sa mga barangay, panghambog na ay free wifi sa mga barangay, pero magsugod laman. Pag-abot o isa katuig, sa hanap, nagkawala.
24: Ang subot pa sabot, mga higala, kinidi ay, gilan sa pagbalik, so nakabayad na po di ay.
23: Nakabayad na po di ay. Talo-talo na po sa kuan ba, sa mga tao.
24: Nakabayad na po ang DICT's gobyerno sa PLDT, ane, kay gilan sa mga pagbalik. Relancing na ni. Dili ni lunch gud nga mo gyud pagsugod.
23: Pagsugod na pay lunch ko diha. Napay jigger ryo sa. Na session na nambog na sila. Ubot maglibog ta ni gobyerno ba nga. Sige nag-istorya, panihan niya ang gasolina. Isang mo ubos na ang gasolina, ni ubos gyud tuod. Pagkasunod simana, niubos o gamay na lang. Pagkasunod simana, nisaka na po. Wagi ayo niya ang mga magbabalaod na to. Sige lang, hisgot o impeachment. Wala sila naghisgot nga. Mahal man ang kaniyong petroleum products. Makuha ko nung taslaing lugar. Ngano magsalig manta anang diha. Muagi yun anang na hormos-hormos din ha nga. Mahal man kayo niya. Naman lagi, 20% man ang niagi diha. Ngano ba? Unsa may naagi diha. Unsa may sikretong lingin nga katarungan niya.
24: Ato ning isgutan kadali ba ning gasolina?
23: Mm.
24: Ang giwad-an og excise tax ang LPG og kerosene. Ang hinungdan gamit taas ang LPG mga higala palitonon ron sa ang kining LPG tungod sa pagtaas sa presyo sa diesel. Kanya gikuhaan og excise tax ang LPG. Mag-uisak to pagunahunaan eh.
23: Natuwa lang sila nahingag sa impeachment. Sige lang, impeachment niya. Kanang ipambutaran ni Judy nga party list. Mauman ni naguna-una sa impeachment. Dili na sila interesado. Anak, kining daog naguna. Sapi na sila.
24: Kining impeachment mga higala, nindot man eh. Nindot ni siya mga higala, aron usab nga matanaw o doon na ba'y animalya ang usa ka politiko. Pero sa pagkakaroon panahula mga higala, timbang-timbangon ni mo ba?
23: Gabalik-balik naman ang impeachment. Moro, gihapon.
24: Timbang-timbangon ni mo.
23: Na-impeachment sa presidente. Nawag.
24: Timbang-timbangon ni mo kung panahon natin. Asa'y mas priority? Impeachment o crisis? Nindot ba na impeachment?
23: Impeachment nga para sa inyong political nga pangandoy o kanang crisis nga alam sa katawhan. Pero laka sila kay palito naman ang mga tao ko.
24: Paderes pagadian kay daghan pang trabaho. Uy! Naadi ay nanapoy grab. Paderes pagadian. Nag-hiring sila, nandawat sila katong, empleyado atong job fair.
23: Nag-hiring na sila, pero karong pisa-jis ha, wala job spare ron, kaya giusa nila atong pizza uno,
24: wala mayo uno. Karong jis, nang Domingo po ng jis, mga igala.
23: Sa sunod na po, June na po, June na po. Balik na June 10.
24: So, tanaw na to, Nis, ahaba rin masunod sa June 10 ba ni, o sa June 12? Kaya Independence Day man. Independence Day. Pero pagka June 21, araw ng pagadian. Ay mo kalimot, ana ha? Pero gi-postpone ang search for Miss Pagadian.
23: Okay, dako kay ito gasto.
24: Dako kay gasto.
23: Gitangtang na lang nila.
24: Kailangan to sa pabalik kadali mga higala. Sabot ining pagpahibalo ba nga doon ay ilans nga free wifi. Kanya kinipong sabot po sa Grab mga higala na naan na diris Pagadian.
2: Mag-launching ang DICT sa ato ang Pagadian. sa C3 sa atong pagadian government network. It's an infrastructure project nga gihatag ni DICT sa Dakbayan sa Pagadian worth 50 million. So makatabang din siya sa pag-connect, no, pag-provide og network, internet para sa ato ang mga government offices sa atong Dakbayan sa Pagadian o sa atong mga katawahan. Kay there are areas in the city of Pagadian nga mag-provide po sila o free wifi. So, 50 million ang ilahang i-allot na project sa Dakbayan sa Pagadian. So, ang ato ang bag-o nga secretary sa Department of Information, Communications and Technology or DICT, si Secretary Henry Ruel Agoda, together with his undersecretaries, will be coming over on May 8 to launch the project in the city of Pagadian. Tapos, nasa C3 Function Hall, together with the regional director, Cheryl Ortega, ang atong provincial director, si Vermon Apostol, ug ang ato ang mga different regional directors of Region 9. Nga naa naka-base din sa atong Dakbayan sa Pagadian.
5: Last question, yan, bisita po sa imo diri ang Grab Philippines, no? Operate ang diri.
6: Ang Grab Philippines musod sa ato, atong gidawat kay any career nga musulod diri ni kasi okay man kita. Pero sila musulod sila sa kwan sa food sa tela, food delivery la sa ila una. Mga restaurant. So, ngayon nato sila gistahan sa tanang restaurants Pagadian. Makahatag og supply of food na kwaon nila ang i-deliver. So naay Grab nga page na inyong makita na tuwa na dito unsay mga pwede i-deliver, unsay mga orderon. So itan mo, kuha niyang ngalan sa Max Chicken, kuha niyang Greenwich, kuha niyang Goldilocks, ana. So kitsa pa yung mga pinto, Jollibee, Chow King, unsay na. Tuwa sa ilang kuha, tanaw ka sa Grab nga page, tuwa na sila dito. Okay, so order, unsay mga orderon, order lang ka, sila yung matod. Ano? No, so, nai-app nga ibutang para Grab app. Mo. Paalang ka itong app, ibutang.
23: So, nabate na ito, no, si Mayor Samico.
24: O si Ma'am Audrey, aw-aw basas ka bato.
23: Ma'am Audrey, basas ka bato po. Ipasabot po siya. Okay. Ambot na lang yun yung sige glancing anong pre-Wi-Fi nga. Wara mag nabungol na tanong istorya ng pre-Wi-Fi.
24: Pre-Wi-Fi. Mas may pa itong pre-Wi-Fi nga miyagi sa data. Kanabi itong hotspot. Magbindaha pa. Kaysa ano yung pre-Wi-Fi sa gobyerno. Sus, ambot na lang yun.
23: Ganita kay Robinson na sila pre-Wi-Fi. Kariyotar po lagi kay hindi po magsalig ang tao. Pwede ka mo pre-tanaw kariyot. Baten, mag-load ka, magbayad ka, kay Wi-Fi mo na. So, pero kulang lagi po signal lagi kay okay. Mawala rapod.
24: Usahin mo. Gumikan sa kadaghan ba? Normal bang gini siya? Normal mga higala nga gumikan sa kadaghan, muhinay yun ang internet. Bisan pag pila ka, gig pa na diha ka, MBPS, imong ibutang diha mga higala, mukuan yun na, para sa pulay yun ang tubig.
23: Kaya ang tao mong good, magsalig ahadi, na ito magpaload, ano yun, ano yung pre-Wi-Fi? Kaya sa gawasan na sa mga, na sila yung pre-Wi-Fi, then sila po halos-halos ang nagagamit og cellphone dito makapalit jud og load kay parato ra man nila dito nya di man kabasta-basta magpalit dito cellphone
24: og SIM
23: kay kanang SIM wa kay sa panginabuhi
24: di oi Pilipinas
23: das nas daplin sa sidewalk
24: kagala nya ang ganian for the
23: para pagkaon ra
24: pagkaon
23: kay sa uban ko dito ka Cebu Cagayan aman siguro sa Manila
24: na sila ay taxi hey taxi
23: basta kay Grab na sila
24: nya dire kay color orange pambaba oh lahat green man god mga higala nya
23: sara Duterte
24: ayon sa uban po namtoy habal-habal driver nya dire gididan pa okay di man makitan tong pareho gyud sa uban lugar nga ang Pagadian nga kana bitaw kinahanglan na og kanang angkas na sa uban ha pero dire habal-habal da
23: sa uban nga lugar bisag sakto ang ilahang mga transportation na sila'y taxi na sila'y katong kana bitaw murag mga owner nga four wheels gihapon wara og mga L300 pwede man din ni mo ma-hire dito sa laing lugar
24: basta kay ang LGU lay mo approve sa ordinansa nga ma-allowed sila.
23: For hire lagi sila.
24: For hire sila.
23: Dili sila makig-trouble taxi.
24: Muna, mga higala, dire kay habal-habal na to, mabiyahe kuan pa man. Padung, bukid pa man.
23: Sila ha? Sila ay kuan dito. Habal-habal nga, kuan.
24: Angkas, mugi.
23: Angkas lang nga sila.
24: Angkas, kuan man na siya.
23: Ay, di ka ngalan ba, Angkas? Ay, di gihapong ka. Pero, Angkas tong driver, dili siya mo babakride o sobras.
24: Isa ka, isa.
23: Isa ra, yun. Magdada siya ang helmet.
24: Helmet, okay. Mamanay balaod gyud rules pang gyud na mga higala. So
23: kay dili po sa pagadian mo tingag angkas.
24: Mm.
23: Adi magsilbi kay kabantay ka na para bukid nga sus tag. Kuan ka buksulod sakay apil ang driver pito. Usahay unom
24: para lisun bali na sila. Bali, yes, go back, go back.
23: Dito ni mo mabasol sila dito kay wala sakinan. Wa po ila ini biyahe dito. Layo kayo arkansi og isa ka tawo mo sakay.
24: Yan mga mga isgutanan mga igala pero dali ra king oras sa dugma sa mantak na. Sa mga istasyon. Kini ninyo mga igalas kahangin.
23: Kini sa mga bagits maghanoy.
24: Subscribe sa mga din. Nagin salamat sa pagpaminaw. Huwag may adlaw ka natong.

0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
1: Magbating. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Radyo Bagting. Sunfold Plus Gold.
4: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyeloga akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
3: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. May saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilhan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radyo Bagting.